0: 佢波罗加拉妈妈布迪马拉。
1: 啊，巴马拉特别马拉沃，但我是爱多纳吉格尼，佢多纳吉尼，我古法国都爱爱波罗加拉妈妈布迪马拉，哎呀，我古吉吉拉巴马耶，都爱蒂米格尼，加古因吉法国国都爱波罗加拉妈法国法国尼，哎呀，我我奈到你啊，法国尼我法欧，加我古我法达姆的法多啊。Kau hihe ulawa tu ay kita pukoi aku toh hihe dia fakah niwa fau pea kengau fakeni dah la bayi heta wetah ni matu puko tau situ akiai tetagi ay Steven tu ilau tala pea makai ngan niwa fau kau fayaku kau fayfikau kau kakai heta nofo kau tola hetik natol kau nau mama awat dan nau lava dia fakah niwa fau nau tu dia fakatonga pea nau lava oria fakapalang Aho tahwaluin o siulai, kau kolokon kau tama kima kau rau, pia kau wak mai, ki honolawa tu oi tuhita pukun kau ulawe kiai, ulaki korinto, wahe valu. Kau wahe kau niu kai foi besi ai tahtol, pia kau hiti ulawa tu iya pakapawe ata, a rinta pia mote vita maka, pia meredio, pia dina kau mai hepo talanoa, oi wahe kau ni. Oku patefito ai tohi korinto, ohangai kau Kalateu ko tukua tu ono kamata anga. Kentoh ye ni ke ako ia e kakai ko nao tari ai otua. Pea nao ilo ke otua, pea ko nao kau ke mui mui ke otua. Pea ihe nao fai pehe, o fe peha, e uo mamani um nao iai. O ku nao fe ao, fe kuki, pea nao fe taulaki. Pea manga himea koi nao fai kai lau ai vahe kotoa pe, o a omen ke vahe hono valu. Pea koi kai nga kumau inga opito kai te au ai vahe. Agar hiva hekoi ni ulah korinto, kau hi na toh ye ni e Paul hai tai mena ngau ye ai, tau ye senturi wataha, wano awano, o kwa gepe ukule ama ye vahe, ki ngai mea kono tau fi ao, pe tau laki mo ye mai la hon. Ka mo ni ka tek tau tolu pe koi ai, tu ke u, ka hok watu, ai ko toh hi ya ulah korinto vahe valu, pa ku taha pe ai ulu itohi, ok pe he, ko te mea kai, kua fei lau lau I ki te aitori. Pe koe mea kai kua fei lau lau I ki he aitori. Pa koe aitori koe fai ikiliu whakatonga pea. Koe fai ria whapapalangi koe aidol. Aia koe mea mate. Pa koe ea ngai mea ia kumo ui pe kama tahona tolo o ai. Hangi o kutu uma ua mea koe ia. Pea piki aha tau loto. Pea tau lele I ai. Ei ki ake mea koe ia. O tua ki ai. Pea tau tau hiki ai. Kwaare aki oktau tauhi ai tori. Ok, ngai prokalama pehe he tau nofo he televisione o kui koe ai tori Amerika, pekoe ai tori Australia, pekoe ai tori Britania. Patuwaan kia kai koe ake nao ngawe ake rea koe ya. Koe ahon, oku omae ta faake whakalau maarie o e rea koe ya ke mahino ke tau tolu. Ulakorin to bahe valu. Ok pehe ai whakarea whakaniwa fo'o. Eko te umea ne e whelau lau I. Ki te aitori, oktau iloi. Siang ye. Okoi ka tānoa ni ka mea po'o kai ki tau iloi. Oktau iloi, a ngai mea kotoa pe ko fi lau lau I ki he aitori. He oktau ma'o kotoa pe te ilo ki ai. Ka pao o pehe o rati vesi ka inga. He kai ke tau tuko eko hataha ki hata lātu ha mea ki a koe. He ko ke ilo pe e koe. O fata tau ke lau a paula. Hoka te vesi uraki. Ko te ilo. Ko te mea whakatupu hiki sia ia. Ka ko te ofa. Ko te mea langake. Ko ilo. Ko te whakatupu hiki sia. Patu ke mo ua. Ko toa ke whaerea ko hiki. Tau ilo ko toa pe. Ko alu ke olunga. Paka hiki sia hata. Patu katu ke hangau. Whakahau. Ngai mea ko ke tau kei mo ke sio ai. Ka ko e ofa. Koe mea kwaya ki ho tau langa hake. Koe ake hero aifakani wa fooka koe hake aifakatonga. Peso no wa, ka mahalo he taha kone osi ilo I he mea. Ta oku he ikai, kai kea utana ilo ki te mea oku totonu. Ni tau hangau aki pia e vesi koe ya katao tolu. Ta impe u te pehe u te ilo ha mea. Pakamakai, na uti kai ke kea o ki he ilo, ki he totonu e mea ko ia. Vesi tolu, kai ka ofa he taha ki te atua, ko te toko taha ia kua iloa e te atua. me sono fa ya ko eni ko te kai o te me ane e fi lau lau iki te aitori o ku tau iloi ko te aitori o ku kala he me a pehei ma mani pe aku kala he toi atua ka o ku taha tofu pe so kaya ngai koe ai si o alo to ke me a koe aitori ko te ha atua ia ko me a pe ko ya ko me a pe ia papa o ke tauhi ki ho tamsi pe ko tahi ne pe ko ko ha taha ke o fai ko te ha to me a ko ya pe ko tahi aitori pe sono ni ma io pea ka ne iai mo oni ilangi pe imamani he u mea o kulau ko te u atua he o kuiai he u atua tokolahi mo he u ariki tokolahi ka o ku taha pe ia te atua ki a tātou ko te tamai aia o ku meiai i te mea kotoa pe pea ko tātou maana o ku taha pe ia te ariki ko sisu kalaisi Ang eu eko mai e ko detio. Ure ko ni ko ho ko eko. Ai ok fo mai ia ia ia te me ko to ape ok fo ia ia ia tato. Vesa no fitu. Ka ko kai lo ai te tangata ko to ape ia te ilo pe he. He ok ia he ihi ko te me ai te kei tolonga mai te no tau maheri mo te aitori. Ko ia aku no tau o ngoi rewa i te no tau kai ia, ko te mea ia ne e whi lau lau ki te aitori. Pea uri ai te no tau konsenisi ko tana vai vai. Ta kanga ke lau ai vesi ko ia. Ko tau kai e ngahi mea uri, pea ose ka pao tau ilo i pe, he ku vai vai ho tau konsenisi ki tala mai tuku ia, he ko mea ia o kai ke sai. Pesa no valu. Petala ai ko te mea kai e whakaongorere ia tāua ki te atua. Ka oku kala tau kai, oku kala tau muri ai. Pea ka pau tau kai, oku kala tau lerei ai. Pesa no hiva, kai ko tau tau kanga. Nā whaiwhai ange e hoko te ko tau tau atai nana, ko te tūkia anga ki anātou oku vai vai. Mea moone apito ia. Ia ni hok vai vai. Ako ia ni hok nau tau atai na kerea ki he mo fai e. Pamana tu mahe ahoni ke tau tokanga. Na ahoko e tau tau atai na ko e tūkia. E te kinau tolo kwa vai vai. Mesa ngu fulu. He ka mamata he toko taha ki a koe. I a koe ko te poto. Oko ke kainanga i te fare aitori. E kala ko alanga i a ke ai si ana konseni si vai vai ke kai ia te mea. Ne e whi lau lau i ki te aitori. Mau inga api te wes koni. Te tau whaki matara noa ki ai wes tātaha. Oku auha ia te si vai vai te whai aki tau potona si to koua ne e pekia ma ana ia kalaisi. Ka ko te kotou whai anga hala pehe ki te kotou kai ngā. Ko te kotou ai ke la vea te no tau ukon se nis vai vai. Ko te kotou whai anga hala ia ki a kalaisi. Pa vēs wha ose wahe walu o pehe aua. Pea kā pāu ko te mea kai beia o ku whakahinga ki ai si aku toko ua. Pea tāi kai loa au pito ke au toi kai ka kāno lau i kuonga. Ke aua e au whakahinga ki si aku toko ua. Ko ngā taia o wahe walu, la korinto wahe walu. Pea to lahe au pito e tae mea te kai ke toi kuata ki he taha. Ka kainga ko modolo mo mui mui mai ke po kalama ko ini. Ko e wahe ni oku si au fito ahono ngawe aki e to la. Ko uhi he kutu ane hanga hawa lasi hanga hime aku oku lo tonga hoko i he mo ui a e kakai whaka fo itui tui pe whaka to la. E nau hanga o ngawe aki ai ilo oku nau ma u ke whaka tonu hia aki ai me aku nau fai, ka aku kai ka uhi ngai, aku mehe o toa ai me aku ia. Tala mai koe ulaki, ko kamataan ki wahe wahe, ma pui panong mai re tio a rinta pe hamo te tama. Kapau oku mo whanga maari, ke mo kau mai he po tala noa, pe a kapau i kai, pe nou nou pe po kalama koe ni, koe nilama pe po tala noa koe ni, pe a ta hafas ki whakafono a ke a taimi ke a uki he, toi mi te nima ke taha. Pe whee rinta mo te tamaka, oku mo kau mai he po tala noa, Pea to koko atu pe te u hoko atu pe. Malo.
0: Eo, malo e toke malo apito toke ta te u vai vahe atai pe au he ku mea konko whanongo atu ki ai iho lau konga na e fai he tohe ko ia rakolin to vai valu ko mau inga ia ihe vesi hi va e toke ta i e talanoa ko ia ke e tau ngau e aki e tau tau ataina pea ka paupete tau whewakai aki e ngai ahoni o ku mo oni pe tau taktaha tau ataina ka ku tau hanga o o fu ngau e aki ihe ngai founga o ku ikai ke lele ngai founga o ku hala ihe e tau rea ihe e tau sio Oku nehanga e ia o tuku hifo ai kakae ni ihi whakalavea ia e ngāhi loto pea. Whakatuk whakaholomui ai tui ai ni ihi. Ko tupe mahaku oku toi ki taimi pe ke tau toi ki iwakai i o ki i sau puluange e tau tau atai nā pe oku. Nā oku tau ngāwe a ke whaunga hala kai kai he whaunga toton. Mālo toke tā.
1: Ia. Mālo. Pefete i tamaka, pe kau mai te tamaka.
2: Io, io toke tā ke ki tāna ke tupe. Ki tāna ki atpe ki he tau programa Mahalo te whenga he kaha uke kau he lau e rinta ko ko ngoi pe kusai oku oku leo ka foki mai ke kau he lau ko ia oi toi tapu ko e ko ki to ope ai e wakai ko ni ki he ki he tohi ko ni a Paula ki he kakai Korinto e toketa ko e oku hange oku tuhu i mai e Paula e tau tue nofo ko tau hi otua. He koe ai tōri, ukune whakatata, ku tau whanongo pe ngai mea ko ia, he lau ai mātua ni iho pe, kuke otua ki pe ho o whānau. Eh? Ai a ku te hangarewa, o whakamu o mua e te whānau i he otua. Koe, koe hanga ia e psio koe, ke hanga e Paula, o whakatata aki o tatau pe, ene ai wakai mai ai otua ki aki tau tolu, Pea mwe wakai a Paula ke kakai Korinto, pa mwe nengahi tohi. Ko e mea tatau pe wakai mai e o tua tau tauhi ai tori. Pea toki hangarewa e Paula fai e ne tohi, ko ne tohi tala whakataata ke e tau ngahi mea koe fai mama goni, ko e uhinga ko tau whamo uia. Ko e si o koe ia ke tawha goni, e maarie ano hanga e Paula to o koe ia e ngahi tānoa whakataata. Ke whakatatau ki he mea whai o tua ki a tau tolu, ke ne tala ki e kakai. He kumahino ia e tau tolu, koe ai tori ko te tau toi tauhi o tua. Tau, koe o tua whakamamani ai tori ko tau tau ki ai. Ka koe ku wanga ia toke tā e ku wakai ko ia ki he ke tohi koni a palo ki e kakai Korinto. Mā li au pito au pito pe mo hono vahe vahe. Totonu pe ke tau wako me iai i he tau whanonga koe ni. Koeni, ku toi tuku mai he ongo, ku toi mau inu silani ai maha ki whakauha koeni ai bed flu. Eh? Ukai ki tau kei mahi no i pe koe hae uhinga o ku kei mau ai ngai mea koeni i he mamani koeni pe koe kei ilo, kua uia ranga ku epsio akte, tu i peo ke o tua. Paka kua mate pea wai o tamte iau pa tamte iau ia. He kai peke ririu e kumou ia kuia ko uhi ko sio koe pa mahi no i ngai mea kou hoko ma mani ko ni e toke ta koe hanga ia e ku sio koia he ku hanga e Paula o whaka mahi no mai kia ki tau tolu ai mea ko ni o ku hoko he tau whanonga ko ni toke ta mahalo ko ia pe e ku toko ni o ku whai e ku toke ta mahalo
1: lele ilahi pe koe uhinga whakpe e tau polkalama Koe tau omai a e lea ke te ongona, pia whanongoa, pia toko ai ha inasi. O ki mou tolo ki mou whanongoa e prokalama pehe ni. Pia mori ke mama o ha mau whenga ki talatu koe me a ai. Koe whakamanatu koe ni, lea hanga tonu mai pehe ku tau. Te pehe pehe taimini e rintapa mo te vida a maka. Koe tu e taimini e kakaitonga, ku tau ilo kotoa ki he otoa. Pea ko tau whanongo ki ai. Pea ngau ea kerewa tohi Korinto ke a ko i ai e tau mo ui. Pea ke a ko i e tau mo ui whakaloto. O kai ke whatanoa me e koe ni, anga hea konaki koe ni, ki ho to o ngā koko kua mai. He koe mea koko kua mai, koe fō mai a miho loto. Ok, e whakafo whala. Ai whakamanatu mai i pongpongin, hangi ko lau e te vitamaka. Koe me e tau tauhi, tau tau tau tau me ngai me o to e fata tau wa aki ai o tua ai ke fata ka ngai pong pong in ta hange ke fata mata la a ri ta pasi ni to hange de ba o tau fai ko to ngai me a ko so tau ilo pata ke o tua tau tau atai na pe ke tau lea pe tau valoki pe tau fai ngai me pe ok vai vai fata loto ai ka kai na la ve a ki na to lo ai pete na bui bui ki na to lo be a ko tau fai pe ko na ko tau parece niera po tau fai fica pure na ko na be a ko ne fai be e me a ko e ne pe ko ngo ire mai to ta ko vai vai a ko fere vai me te ne fai pe ko la nga i ai ai ai fi ho boka ki ne fa ka kau kau mo na lo to pe tu ki ai e ai fa mana tu mai a honi ta tau tolu a Apa kamu ingat kau versi kamat atau versi frakosi oleh wahai kau ini? Kau bawa kau apa yang kami akai aku kai holoto, kau kefia kiki hanga tari kia kau, kefai aku hofono nga, mau frakau kau. Kau aku frakhinga kiai hata, untuk ekai kami aku ya hata. Kau kita kanga kiai, kau kau uhinga kami ani kita u. Kita hanga ai ha me ke mau mau ai ha ka kai ku na ki vai vai fra lot fra lot tla mari ko mau inga fo ke tau ka ko ni ke tau fe po po wa ki mo fe ta ko ni ak ke a u ai o fai o tu a ke ta ko to a ka ku kai ko tu o fe lau lau ki pe ko hai u tau po tu mai ki a me a ko hai o la i la lo pe ko hai te ka la pe ko ta mala ki ka nga fo no nga mau inga pito ai ve si u lo aki ni tra mai Kami fratu puhi kisia kako ilo. Ia tahu nak fratu ngah kakak patah kato ke aku ke poto. Pe aku ne poto pe hatah mak orang fratu ilonga. Pe aku hangi de baya kohi kisia. Kohi kisia. Tapi tahu lu kato he halak kato kilu he gaya setiap betol ki olung. Ma olung ange de fratu kau kau anak kiai. Aku ma olung aja. Pe kene ma uye ngah hilerei. Aku itu tahu ni kita ma uye to. Toko taha koe, ne kai kene au si ai ako, peko ilo kua ne mau. Ne kau whakamanatu mahe ahoni, oua te tau, oho ki he ako, ko hui ke tau hiki ai o maolunga, he kau ngā whononga, ta tau whenga ke tau mau e ofa ai otua, ka iloa ki tau tolu e he otua. Paka iloa ki tau tolu he otua, koi ai koloa ke tau mau kain, pe ke tau whononga ai, ko kakai ki tau tolu oku ilo, pe a fio I he otua. Tau pe faka haofi e tau mo'u I malu I mungai mea kotoa pe o tau kore he aha mo'u po. Ma tau ange hoko ai vahe koe ni, ke faitoko nia, a ngahi loto kotoa pe o ku vai vai, pe kei vai vai, pe a poki tau tolo o ku makalohi, pe kamata ke tau kai ai mea kai o ku ilongai, o ke kamata ke fononga. I ngahi mea koe ni, ko hau sia tangata ko paula, pe ni hanga tuku mai e ngahi. Tohi koe ni ke a koe ai ho tau mahi loto. Koe a ai koloa o tuku atu I he aho ni mihi map te malau. Toki mai he wike kahau, rakorinto vahe hiva. Toki loloa ngea vahe palau a te vita maka. Ie foi vesi koe ia e tolu tolu o wike kahau, o tui pete ke kao mai ki hono lau. Kai nga o fapeke mou panungoa ai reti o koe ni, pe a oatu pe a mohono ngahi. Lea kakukai ke tau ke talanoa pe herea whakaniwa fo'ou kakutatala talanoa he koloa upanga herea o tukumai ke whai ai hotau wakonaki kako hinga e proklamu koni whamaloa ke taimu tau pe tukumai herea te o ni matol taha ka tahanoa hua poiniua FM ke whakahoko atu ai ai proklamu map te malau ka mou mea o fatu
0: Whamalau lahiat kia te koe, toke tā lintā manuat, tātok whoki mai mai mapu te malau, ewi ke kahau. Malau.

0: Ki tau older brother, eh? Ki tau brother school, ki Tonga College, ki Atele. Lau mai e tau, mo e tau, mo e tau, mo si e tau ulungia pe i he momeni te whaosi. Ka koe ahoni, ko ma te unga kula mai, pe hange pe na e si i ongo i pe e te vita. A e tamasi i toloa, ko ini o kutau te unga kula kotoa pe he ahoni. Ko e tau si i whakawhiwhia ai. A e i kuna ka whakawha ko ia he koristo ngā, a i puko ia o e akapulu ane a whi, pe a koe whanongonongo a e taha, o ku whanongonongo atu heni ki he kau me mipa ko ia o e executive committee, Tonga High School ex-students executive team, ko e tau whakataha e whakahoko ia i he tokonaki a hua nima ko ia o si ulai. Ko ina ko e link ena ke he Zoom na o si o atu he palofesa, te matoke o atu mo skeitari e tau miniti pe a moha tau asenita ki mua i he tokonaki o wikahau. E whaafua, whamore more, o kokole atu. Ke kātaki pē, teu teu i he whakaosi e tāpolo kalama, ke ke āweha tāu pōpoa, ke ke teu teu kuia, o e siuperi tai a moni, o e tahine princess pule, o amanaki ki kātohanga i tonga. Ka ki mua ia, o ko kole pē mua, ke whaiange mua hatala noa, ko kula vei, na e whakahoko e kātohanga i tonga, i he ahtua kule lulu kuia o e wikeni, aia kuia o ku iloa ko e wha i mata project. Kataki ki whamaala mai, koe hae kātoanga koe ni, pea ko hae na ane whakahoko e whatongi ala lahi koe ni, o e kātoanga koe na e whakahoko i he tuapule lulu e wike ni i he Apiako Tonga High School. Mahalo.
1: Mahalo pito, Malia, pea ko whiwhia e momenit koe ni, ki o atu ha ki pa matala no no i he fatonia koe ana e whakahoko i he i apiko whai mata i he ahutopule lulu koe a wikeni. Koe fatonia koe ana e lawa ko no tanu po wia ai koe project koe whai mata pe ko no tanu po wia ai wasi ai koe whai mata ia ai unhingai ke he wasi koe taua koe i apiako maalunga tonga. O ku loto pe ai komiti pule, komiti mahi, pe pehe foki i ka wako tutuku hono katoa, ke toi whakafo o ai wasi, koe ngā koe konga mahu inga ia o apiako. Pe ko ia ko kulawe i pe na e whakahoko ia e to pule rulua no tanu pou o e project koe ni, pe a koe na e whawhalanglangi ai ai tahine Princess Pule salo te mawhile o pilole utuita koe me mi pafokia o e ako tutuko e ako maalunga to ngā pea koe ofefine fokia o e founder o e apiako a tupo hono whā. Pea koe ia malia ko lawe i pēna e toko lahi ai kau kau atu ki he whatongia ko ia i he ahoto pule lulu koku. La veina e kau atu ki ai ho mauto u, na whaita mai, pe na fie fia, i he nau kau atu ki he polo kalama mahu inga, mu whakahisto o lia ko ia ai wha i mata project. Foki atu malia.
0: Malo apito ho whangafua, mone apito ho o whatala noa, whawhiwhia e te siwa tuko ki he toko lahi mai, lai i atu na e mea ai ai tokon paremia, ka koe ako tutuk, whilea moske la atu, pe he foki ki he minister leo leo ko ia o e ako, pe a moe training, ka koe ek minister foki ia o e putkai mo ui, honorable hoa hoka me liku, pe he ke kawa ka tutuku, no kato i ai ai komiti pule ai koe tangata i paresteni fai fika o toke ta te vita feke mafi pe a pehe foki ke toko ni ulo aki kato i fua pe ke toko ni wa tu i maita pe ke tai paanga me laia ko sike tai lahi ko pesi peika pehe foki ki he ke choice mafi ai a koe paresteni malolo i ai PTA pa mui paresteni lolo tonga foki sisfa Tālo te titi whā, ko ia whoki nane la o e himi wha mui mui, pe a whai whatongi ai a kau me mipa ko ia o e komiti whakatoa, pe a nai tā mai ngai whaiva, a pure a ko, pe a moe whanau whewhine, nai a form 7 e whahauke nau tau o lunga, pe a whahauko moe laka laka ai, combined ai I form 7, pape he foki, ki he maa ulu ulu koia ai kawaka tutuku i tonga tapu, ain koe nei whakahoko mai i he tau katoanga koia nei whakahoko. E ku lawe i he foko eni i he usio ke pamphlet koe ni pa moenga hi whamooni tohi koia ki he contract koe ni ai ano langa koe taua, pe koe whai mata taua, koe taua koe ni ai hankong hange ko o whamatala koe wasi, whai mata. Koe contract o ma upe he e tama ko tutuku pe, ko te vita maka pe amoe MK Group Limited. Pe koe ku sio koe ni ki he ngahi pit koe nei o mai koe ni ki he nolanga koe ni o e taua koe ma mataha pe eni ka ku whawhiwhia ko hinga koe ako tutuku a unga a pito. Aia koe teu teu fu koe ni whakafua koe teu teu eni ae Koe whakapaanga koe ni o e whaimata project. O ku kau kotoa ki ai a ngai whonua koe i muli i e kulawe i. Ana e pasi e ni i he annual general meeting o e wanoa wanima. Aia koe koe whakakaukau koe ni poka fotu una e pasi. Ai ni uktau lotonga ospen teu kole atke ke whamatala mai poka e hae ngā ue. Ai komit pule o nusila whako ki ai ka ko e ku lawe i. Ko e ako tutuku chepta tonga tapu osmahino. Kau kea chepta nusila, kau kea chepta Australia, chepta Amerika, mwe ngahi. Chepta koe iulope, peke ngahi fonua ke kepe, o kia e ngahi chepta ke ke o e ako tutuku. I he ta ue tolu koe ni. Wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Koe ako tutuku, korisi tutuku kotoa pe, tene totongi e paanga e walu noa e tau. Aia koe tau e tolu koe ni, koe paanga e uangea whanoa. Pea koe paanga koe ia, tene hanga pe o tānaki, ai maho inga koe ni oi project koe ni o tau tānaki. Eh? Pea koe ia whakafua. Whamalala mea nge, pe koe ha, hafoko tuutuu, ai ka waka tutuku inu sila ni, mahino peka te au, na e tau e, ai whama ala ala koe ni i he eno jeno meeting koe ni nai whakahoko koe ni i he apsia silo to fale ia, hiri koe ia, o lo maranga e tau fitu hiva o api ako. Kua mahino hafo atutu a Nusila, fe kau aki mo e taki paanga e ua ngea o whanoa ki he me mipa kori stutuku.
1: Malo malia, koe mahino i koe he whinimoto ani, koe hangi koe ia koe ua ngea o whanoa, i he ta, toko taha wakolo ako tutu kukotoa pi. Hangi ko yako o wakahamai ai ngahi i tiep ta kotoa pi ka o ai fok motonga. Pia ko e whakakau kau ia ke taki, taki ke uangeo whanoa e toko taha. Pia ko e kua tutu ka anu silani i e ku e ku ilo i o ku e te uteo anu silani hangi ko ngahi to o wako. Tēnā tāna ki kātoa ai wangeo whānoa ai toko taha ako kotoa pē i e ngahi to o.
0: Ko ia.
1: Ko e ua whānoa nu sila. Pea, e ne lava ko ia ai a koe whaka amu e whaka hū kātoa mai pēia ki he tau akauni koe ai ko mitpule ai ko kawako tutuku. Ko hi ngāke awe whakataha pe ia ki, ki tonga ki he ngahi. He, hange ko koe ngahi tōu.
0: Ko hea.
1: Ko nā utāna ki hanko ho mou tōu. He ke tōu oku. Te mou tāna ki kotoa ho haha mou toko lahi he ni. Koe hae lahi kotoa ho mou ua whānoa ki toko taha. O awe ki tonga ki ho mou tōu ako. Ke nā whakatapato. Ko hea hange pe ko Astelelia. Ko Amelika te nā awe kotoa pe ki he ngahi tōu. Nā lewa he tō uko i tō ngā tataha o whakamā opo opo ki he toko lahi ko ia o e nau tō u
0: ko ia
1: nau tō luko nau kei mo ui o whakakato lewa ia o te tongi le vai o komiti pule lahi e ai tau ngahi seniti ko ia koe kui ngā koe whakaamu ka pae tau tāna ki kātoa e lava le leha ne ko ho mea mā ko o tala mai ane nai e lava ko to ai ai tau project koe ni whā imata Clock Tower Project e lahi pe ai akina to lui he kai ke tana ke he kai ke na to to pe mo ngalo a pe ko ha ha nga hi ne a ko ko ai ka ko fo ka kau kau ka pa te tau tana fa ka to o a ve ki tonga fa ka to o te na ha nga le ve na to lu o ra ho le vai ai ki he ko mit lahi ai pa anga e wa me au fa no a tonga
2: Koia.
1: Au ave be fok tau tol nu sila au ka Astelelia, Astelelia, Amelika paanga, Amelika tataha, a currency ko hono fonua, koe ngā koe lava koe, ai paanga tonga koe, tau ilo peo kulahia ne tau paanga, hano ave koe ki tonga. Koe hano ki toe, tuku le vai a he tau ngahi to ou, koe vai ngahi fatongia ke whakahoko, he tau ba mnoan koe wawa.
2: Malo. Koia, wafofaa pito pea, ko tui ko tau sio mata ki tau tolu ia, hange koe ni koe ki taimi koe ni ko tau ngā uia i e komiti koe ni i Aotearoa, ki he iwi mālohi o e ngā ue whato ua ko, he? Pea wafofaa pito ia, koe ai kau palesteni whako koe ni kau to ua ko, kau mā kau sekretari, o kataki o whangongo mai pē, kato ia e haliliu e oatu ia, hili koe ia e whataha e komitule, ka o koutu tui hange pe koe whātala noa sekretari ko nau tō wako o nau ngā au e whakakātoa pepe mo o mau tō wako mau tōlu e funga kawa lau noa vau taha ko mau tau fokeni he tau hoko mai pia koutui pe o tatau pepa mo ngā he tō wako ke he tak taha whinga e ki tō wako ke taimi o hoko ai ho nau tau ke iai hanau ki whakailonga i he taimi ko iau kua umai ai e tau ne nau kawai. Mahino lewa ka te au, mā po opo e tatara noa koe ni ki he tuku hau, pea pe e foki ko hoange ko o whahoa, ko e tāna ki whato wako e kawe tō taha koto ai. Ko e tā manatu i he tau ahotokonaki, e me a koia ai minista mo ui na ane me ai fikau ak moi pasi e ai koe pasi ia koe project koia ia na ospasia ki mua i he whaimata project e ai a fefe eleva ai whakatala noa i he lolotongani ai komiti pule fikau aki moi pasi koe ni ke ngawe aki he whanau a koi to ngā whakatako whakatau kei mai koe hai update whamui mui taha fikau aki moi pasi anu sila
1: Malo apito malia oku pua fiefia foki koe ngā ai tā no kon ki pasi na e tu unga foki e ko le ia ko e meitonga ko e pasi pe e taha e ta ko e nia o e e ku ia ko e na e ku pe ia o pasi e tolu ta ke he pe pasi a Stelelia ke he pe pasi a Nusila ke he pe me pasi a Amelika pe a ko ia ko Nusilani ko tau osi o tau Pakasio tau to e tau pasi ko anu sila ni ke ilo ko hai maho inga. Ai pasi o ku whaafo ofa ke ave ko e tau mea ofa ia tau to ko e tau pasi ia ke he project pasi ki he mua whakamanatu pe ki he tau baru noa ko e tau pasi a anu sila o ku atu. Pako ia o ku ai whakamafana e ku hane koe ni o ku mamata hewa pe tau ki chat room koe a tau to lu e tau executive ku osi Asi mai lai tā ia e pas, ko e peku mea ai tokon palestini la tua ngolea. Ko e taini mi o kwhinga ia ki heta, ko e pasi, ko si o tike, ko e pas wa fofa e.
2: Pas wa fofa apita.
1: Fofa apita mo loto. Pea ko e ni o kwhinga ia ki alu e toko tahaya ki check ia nahi mea kotoa ki pasi. ka te tau toki ka koe ni, oku tau ka, ka koe
2: ka mata ngāwe, he?
1: Ngāwe, ke whakatau e pasi anu sila.
2: Malo, malo, whamaa whanaa o pito, ai, ai a koe, koe mea mahu inga ia i he tatala noa koe aho ni, koe ongo project lalahi e ni ki he vau noa, ko mahino, ai oskamata ke mo uie mea lelei anu sila ke ngā ue, eh? Ai a ko, whawhiawhia o pito, ka uakatutuku mo mea mahi aho ni, whamataa atu ke au atu ke ilo kotoa hoto ua ko, a ki mautolu teu teho mo ngai whakataha ko ia koe tau teu folau ko ia, ki tonga i sune tau kaha u koe tau koeni koe tau o project ene ua ko osmau ia ke tau ngau osmahino ia ko ospasi tau ngau ki tau tolu ki ai pea koe mea whamafana au pito ia whafua te whanongo ki ai whanga o si pe ko loto lai au pito whafua ke ave mua hapopo hake a chepta anu sila ki he tahine princess pule ko hia koe te waki ko ia katoa whukatoa lahi eni ia ka uku kaike te whanongo oku oku lai talanoa e ko hina ku pehepe hono humble nature, but I think we deserve it ke aia tau ki pōpō aki. He koe tau polo kalama, eni ke whakaosi aki e tā polo kalama koe ia. He aho ni tala monu ke siuperi taia moni o tahine princess pule. Malo.
1: Malo opito, Malia. Pea ko kau whakataha pe moe pioneer, pea moe palestini, pehe ke kau wako tutuko toa pe o Aotearoa, me he tau tahi wa whawhitu, o ao mai ki he tau ko osi, o noa o anima. Ai, o atu he ni ai pōpua ki tala monu, ki he tahi ne princess pule, sa alote mawhile o pilo lebu tuita, ko ia koe amana ki hokosia ho tau whitu mo fulu ma anima, pe koe siupeli kaya moni. Aia e whakahoko e i tonga koe katoa ngā lahi e peneongo e maunofo muli ka hei kai ke e ngalo e te mautolo. Ai ofa moe manatu ki he feitu una pea koe e ako tutuku koe ai ako anamakunga tunga pe koe ia oku o atua e maupopo a ki tala monu ke hangai si hova o tā poaki i mwhaka mo ui koe ko ia koe hokosia ho tā whā elei tā o fitu mo fulu maani ma pe koe si upeli taia moni pe ko ia o ku ato e mau ofa mo e mau loto ke kawe iki mo o ato hangai aho lahi ma au ko ia koe whakahoko whatongia ma o tā o ki fonua pe a pehiko ke tapa i muli ka koia o kuatuia e mau pōpua ki ofa me teki mau tōro no kātoa pē me he chapter Aotearoa tua whāt.
2: Malo, malo apito o whāfua, pea koia i he aoni ka wakatutuku, koe tau polo kalamaia, koe aoni whamanatu atu, ngai tō wako, mou teu teu, o mou pānga e wange au whānoa ki he tamasii, moe a fefine a ko tutuku ko toa pe o ku a mo kau mai ki e tau ngai ngā ue ko ia whahoko pe a o ku lawe i foki o ku ia i e to ua ko ia o ku me ia uia ke vai ua o ke nau wha kau mai ki nau tolu ke tau ngai polo kalama whakatoa ka o ku nau kau kakato ki nau tolu ke ngai polo kalama whato ua ko ko ia e whahawe atka ki mou tolu o kau mai ke tau teu teu ke tau folau ki tonga awe e tau mā ulu ulu pe a mo e tau olunga pe a mo e tau ngahi polo kalama o tau amalaki ke tau kau atu ki ai mo teu teu mai he koe folau ia ki tonga i sune o e tau kaha u pe a ko ia o ku whamaloa tu te vita kai o mā whakarinta ko ia koe whainga mali ko ia o mai ma pe mai ka waka tutuku ko ia ai ko ma lunga tonga e wiki ua ko to ape pa te vita o ato ma ofa kia te vita pe mo Awa ka tutuku atau lah kon famole mole atu pe. Ka ki to ila vai a fetong itu kwa ke ki au ki te ke kulo kula ha ke se tuata. Ka tau to ki fe ilo aki o fala hi atu me ate au ka ma fa fu mo ka awa ka tutuku e ko ma lunga tonga. Ma lo api to mo me mai ka mo me a.
3: Fa ma lo at ke tek mo wa ngo fe fine hono fa ha ka pulkala ma ka wa ka tutuku tonga high school. Pe ate mo to ka nga mai mo ke se tuata se o mai mo ko ka te ke lo ai. Os ho ye pulu ko ne ka mo ye tu ikula he ahoni. Ka fa malo at ka mo ata to foki mai mo polo kala mai he wike wa ka hoko. Malo.
2: Malo.
4: Po vai malo me ka ta aprenit kas, mo na fa no no mo tu wa ki ke wike ni. Malo vai.
5: Malo pito te ta maka o mi mau pe fa nga mari ke fa hoko atu kleo ke kainga. Malo e laumari a hau e ki lelei a tonga koto a peku mou me a mai ki polo kalamani. Kwa ata e pe foki a e whamanatu ka ki mou tolu koto a pe. Kukai to e tari ki mou tolu hafai nene sa feituku. Lama lelei fini motu ane toko ni atu ka umafu ke kautaha ko ia e Planet Tars. Ki mou tolu koe mou fie mao mou ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te evita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensin lelei. Lama ke o atu e otometiki kā kia. Kau maafo ke ngai mea lere kotoa peo ke whemao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofuru, kau maafo ke tau ngai mea lere la lahia ngai yuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, kau maafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe elava ke ke firi me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu heni, ko uia koe tokoni e piko tau kai ngatonga, koe ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga. Ko ia ke whaia tatokoni ka ki mou tolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Wha malo atu ka ki mou tolu, ko ia, ia ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai me tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ke nau mea mai, o whakahoko ai whenga i ko ia e nau mea lere. Ko e tau whika te fōni, whetu tatu mai ka te au, ko e noa ua ua, noa fitu hiva ono ni maono walo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, Tika te au fituono e he Nelson Street, ka moumea.
4: Kore whenga mariko ni ke o hatu ai a ki whanongonongo koniseti koe ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa anō, ke moumea mai mua ki whekoa, ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani ko uhi ko si i whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako moi whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga ke whiingai haki i mea ifi ke si inga aue aki i he akololo tonga pia kumakatuunga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moe hapai kotoa pē, kue whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mou fai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A fē koa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhi ua anō, i whekoa holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesile i mangere. O ku mautu i pē, te mautari le lei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā, pe ko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa. Mālo.
6: Mariko nike o atu ai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea kia o petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo ko kore fenga mari ko ni ke wata ki fana ngo ngo ko ni na to ki tau mai ma foi me akai pa me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo lose ka umeire mo mahwa ko hopa pa me la ipere o kukilo e fa i he mile mila tu asila ke fai ki ai ai fetu taki pa mo fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono fakaikiki pia mau mea e tuasila koia teke mau mea e foi mea kai ko di malo

0: Whamaloa pito o te etapa morinta, ko hunga ke ato e ki whainga maharie koe ni, ke whaifika upa ko hui te ke ongo maihane asia ke ki he taulai ni, pia ko tui pēna kua ha maumau wha teknikare I he... I e hū mai ko iaka, ko korepe mua neongo nei kei ke, ke whaha teu teu whalau maalie ke porokalama oi aho ni ka teu lawe si peke taha ngai resoni oi aho ni ko resoni aho ni ko e tau sāme e te au tolongo fulmahiwa pia okuea ngai whamatalai ai sāme ko e ni ke toka I mananga ai otua pia koe lea tonga foki ai toka I mananga hangi pia koe iau kumomea I kotoa pe ko hui ko lo au koe ne nofo me he api ko mananga pene kekia hame aia e puri pia mea lo au neongo e ne toka pe I mananga kana ne ilo kotoa pe ia ngai mea nai hoko I he fonua pia koe lea ia o ku wai foki ho tau apsiasi I New Zealand o ku hui koe api ko toka I mananga aia koe ia koe otua koe utau lotu ki ai kausia toutai koe otua pe kune afio I eia mea kotoa pe ilonga hanga au e utaufai maamani kune afio I pe eia he koe uhi koe whamatala ki ai koe otua taupotu ia pea koe taha foki oe whamatala ai tohi exoto ke taimi koe na e fononga atuai ai kau isleri koe ki he nau kolosi koe I he tahi kulokula na e tutuni e he otua ke nau nofo I he feitu o kui kopi he loti neongo kai ke loko mahino ke he koe lea whakahe pelu foki ai pihe loti heni ene asi ka koe uhinga ai pihe loti koe mo unga o tau ataina pe koe mo unga ko tau ataina aia koe ia koe koe feitu koe utataki tau tolu he o tuake ai neongo te tau alu pa tau launga he tau fononga he toa wha pea tau waae he tahi kulokula pea ututuni he o tuaka ki tau tolu ke tau nofo o whakatatari he feitu uko pihe loti te wange koe ni koe uhinga koe oi pihe loti koe mo unga oi tau ataina. Kaha mea ku o tataki ki tau tolu ki ai he otua, tene tala mai peka ki tau tolu, ke tau mālolo, I he feitu u te tau ongo I kua tau tau ataina. He kono wha tau ataina mai, he otua e kāinga isleri, he nau nofo pō pula I hopoi. Pea koe neongo hono whekau he otua ke nau hū mai ki tua, pa nau fononga mai he toa wha, pea nau launga ki a Mosese, pea moe otua, pea nau launga peko e hae mea o mai ai ki nau tolu ke nau mate he toa wha pia nau kolosi e he tahi kulokula ai fononga anga ku whakahirifia kako hui koe tau lau ai tala noa koe ni pia tutuni e o tua ke nau langa te niti I pi he loti pia kono uhinga ia koe mo unga o e tau ataina o hanga pe o tua ka wako tutuku wai ngai whai ngata ke he keheu tau fōu mai ai. Whai ngata e whanonga anga e tau whanonga he toa whā, pia tau waa he wai, pia tau hak, pia tau whaalaunga he ngai whatongia ko toa pē, ko tuku mai he siasi ka ki tau tolu ka wako tutuku, pia tau pehe pe ko hae mea, ko whakapopula iai ki tau tolu, I he tau kau, I he ne lotu maa onioni. Kako hui koe whakaloto lahi oe tala noa oe leso ni he ahoni. Koe otua aia koe otua uhamai. Koe mea ia koe nei whekau koe kia heka a ke mawahe koe mo ene tama mo Ismaeli. Koe ngā kai tau ataina sela pia mo Aisake. Nai whai ngā tā ia heka a pia mo ene tama. Kako hui koe otua uhamai. Sihova elaloi. Tako elaloi koe ai otua koe ka ki tau tolu. Tene haa mai he taimi o tau whainga taa iai. Koe koe whakalotolahia ka wako tutuku. Ihe ki tau hafe houa koe ni mwe ka wako tutuku. Pako uhinga ia e tau kau ke koris tutuku ko sia toutai. Uwae ngai ngā aue whata mai o eiki. Ko vahe mai he otua ke ka wako tutuku ato ape. Kui ai foke ngahi lea ni ihi. Koe tau whainga tā I ape, koe tau o ako. Ka pauna tau nofo tae ako pe ki tau tolu ia, hika ki tau whainga tā ia ki tau tolu he whanonga anga. Ka koe mea mahu inga pe, ai ngai mea ku ako I ki tau tolu ki ai he otua. Ko hui koe ne folofola, pe neongo e whainga tā e tau whai ki he folofola. Ka kau mau inga pe hewa uge ke ngai ahoni hange ko ko fa matala ai soni ko ai fi afi e hoko maha kau palo fita loi ai ko pa ko uhinga pe na palo fita na tol ko na tokanga pe ki he ngai ke ngai me fa kau kau gai ho na atamai pe mo mo na loto kau kai ki tau fa ngongo ke ngai tutu uni ai o tua ko fai mai kai ki tau tol pa ko pou pou ya me ngai de soni o ya ni ko ke pe ko ha de soni na na filipe ya mo fa kau kau ka ko fra hino hino ka ki tau tol ai sa me ku tau lau ko e a ni ai sa me ko o tua ko o tua o ku ne toka i mananga Peneongo e kaike tau mamata ki ai, kako e ni kutala mai pe he folofola ko ela loi ai afiona. O kunehanga pe o whakaha mai kaki tau tolo e mea kutau fai. Pako e whanonga koe koe nei fai koe haa isleri hangi koe tala noa koe tohi eksoto o e ahoni. O wai pe feitu utala mai he otua ke tau o tatari ai, he tene fai e ea mea whakaofo kaki tau tolo. Koe tau nofo koe he mo unga ko tau ataina, koe mo unga koe koe o tau nofo ai, koe mo unga e hanga he otua o whakatau ataina ki tau tolo. Tako ia e kawako tutuku koe tokonia ki he tau tataki, he tau proklama i he ahoni, ki tau whakaukau koe otua, kuni afio i e mea koto hape. Kaha mea u tau vee tua iai, o hange koe lau koe koe asame, o tau fai kapakau hange koe hahau e pongpongi. Koe hahau koe mea u lele vave, kau kei vave ange pe taimi, kua whakahoko fatongi ai ai otua ia. Pea te tau pehe koe wakapuna, pea moe ngai fetu utaki keheke, koe satelaite, ka wau mai ke ahonu, kei tuai ka atoa pe, ene whahoko fatongi ia, a ngai fekumi koe koe atangata. Ka koe taimi uta huhuai ke otua, ke talamai he otua, e mea totonu koe ke tau fai, pau tau ongo ipe tau tolu, tau ivila, pa tau ongo ipe tau tolu, tau mafei, a ngai mea kotoa pe, ka wako tutuku, ko hui koe tokotaha ia kuha mai, pau tau whakaongongo koe ha ene tutuni, pa koe hono lau maari e, pe e kovi pe lelei, ka koe tataki ki tau tolu, e lau maari e maanio ni, pau tau ongo iai, o tau fie fia, e tau fai fatongi a kotoa pe, tau ange ke otua mafmaf, ka wako tutuku si a tau tai ke hoko e folofola o e ahoni, tau falala ke otua na ne ngawi ki tau tolu, Pea tau tuku ange kia teia, kene fai ho tau whakakaukaua. Pea kutuai e tau ngai whakakaukau, kakune tala mai te tau fai kapakau. O hange koe hahau e pongpongi. Pea koi ai, tene hanga whai tau atai na ki tau tolu. Pea te tau no whanonga ai, pea tene hanga tai, ai tahi kulokula, ka tau whanonga atu, ko tau wausi ai, ai whanua kune teu teu mai mai tau tolu. O ko fai eni, e hua fai tamai, pia mwe alo, mwe lau maari e maani yoni. Amen. Ketau lot. Eutua mafafeta ilahi ke afiona, koe unga koho folofola, koe maamaya, pia mwe tuuhulu ke maulaka. Mafafeta iatu eutua he mau folofola, kene tataki e mau fononga he aha koe ni. Pane whakaloto lahi iki mau tolu, he koe otua koe, na le whatau atahe na iki mau tolu, aki ho tataa. Mafafeta iatu eutua, hoko ho tataa, kene faya he ho mau whatau atahe na, pan maua atuai, ihe toa faa, pia mai tae, ai tae kulokula, ka maua usia ai fonua kue tutuuni ke maua uki ai. Mauhanga atu mau whakamaloa ke toa e utua ke uhi koe proklam whakalau maari, pau tau kaua he toenga uki whatongi hai aha koe ni Sisu Christ ko mau eiki. Emeni. Mahalo. Koe toi koe ne tauki minite hongofuru he taini mi koe tau taimi fokio kua toi kuata ki he ua ka ku toi be tauki minite e walu he taini mi pako iki minite walu ko ia te uwhenga ko toa pe ke whaka kato ai ai tau ki whanongonongo ko ia ki he koe uraki ku koe ai foki ai whaifekau ku hoko koe whaifekau pūre ia o e kai ngā lotu ko ia o loto whare ia ia honi ko whinau halareva koe whaifekau pūre ia koe koristu tuku ia me korisko si atoutai pia ku atu ai mautala monua tu ke whaifekau koe hui koe ahoni ko tāpua ki iai ai api ke nofo ai ai whaifekau koristu tuku koe me korisko si atoutai ku lotonga ngā aue i he apsiasi ko loto whare ia ai api ko ia whaifekau kui papatoe toe ne whai holo pe foki ai fekumi ki a apinofoanga e tahe koe stutuku koe ni pia malo ko na hufi atu ai fare ko ya pa gongo i five ka ko istutu ko en mesia tautai ko nonga pe afie maari a ai hoko atu ai five atongia i ahoni pe a ko e tau ngai whanongo nongo ko ni ki he ko tau foki mai foki ange ko ia kumou lawe i koto ape ai ngā ngā aue ko ia ai nai whai i he konfirenisi fi kau aki pa mwe kau wako tutuku ko ia o korisko si atoutai ai kau mau whaka i longa ai korisko si tutuku tu si atoutai pa mwe kina tolu nai ui atu pa me nusilani a ke ngā aue ki he ki he siaswe siliana tau ataina pa mwe kina tolu o kulotonga a ui mai ki he fonu wani ko hui ko inga aue ko ia ai ko istutu ko si atoutai ke whakakato i ngai whetu ko toa pē ko fotu uai ai siasu e sirianga tau atai nga tonga pa ko e whakafiefi a foki ko e ongongo e taha i e konferensi ni ongo kumbosi i wakai ko ostuku at foki ai tau miniti ko ia o e konferensi ki ngai whegitaki ko ia ai kawako tutuku o si atoutai mohono kau ngā aue pa mohono kau pule pa ke ke uto e lawe ki ai ka ko me ape tahana e whaka ovale ki he kawako tutuku na e ui foki ai motua sekeritari kone e kois tutuku i he whiki taki ko ia ai palestini ki he ofisi ko ia o e siasu e siriana tau ataina ai au kuui ko e lifeline in crisis pa oko whaka maalo pe foki ki he ui ko ia kua whai e palestini pa neongo na ikai ki he whaha kau kau ki ai neongo ko e tau ngā ue pe he ne ngai siasu ke he tau kau ki ai kana e fai ai e lauta poaki ai skeitari ai ko istutuku ko hui ko e toka i kuo fai mai e tanta e ki palestini ke ui atu ha ko e tau kosi foki na e mou mea i pe a hono ui atu e tau kau e tau skeitari ko e taha ia e kau fai fkau ke furau ki tonga pe au si whakakato pe ai si kau ko istutuku na e ui ke ngā ue ko e tau whanongonongo ko ia ko tau aho tau whanongonongo ko ia ko tau aho ko hui foki ko e tau aho e whai he aho tahanima ko e ni o ākosi aho tahanima toko naki o ākosi pe malanga whakamanatu lewa ai koristutuku ko si atoutai he sāpate aho tahano ai ako iau osfotutu ko e sāpate aho tahano i Nusilani e whai ai ai malanga ko ia e whai ai he kau koristutuku o whai fuke whi ngāwe aki mwe kau whai fikau pūre o e ngai vāhenga ngāwe ka umae ngai whai angalotu ke whamawahe i mua ai sāpate aho tahaono o ākosi ke malanga i ai ai mahu inga o e apiako kosi atoutai neong pe foko wae ngai apiako whatoi tapu i Nusilani ai sias metotisi ka pehe ke fonuani ka kouhi koe kore kua whai ki he kau whai fie kau pule ke nawangarele i mua mo tokoni mai mua, ke tuku mai mua, ai sāpate aho taha ono. Koia ka wako tutuku, mou teuteupe ke aho taha ono. Peko hai e wahea atu, e kau fai fi kau pule, ngai fai angalotu, ke fai ai whamanatu. Pako ki mou tolu koe, ku mou fai, ai ngai frafe paloti koia, ke sāpate ko si atoutai, koia ku whamanatu atu ai pe, e fai ai pe, mwe ngai frafe paloti koia, i he aho tahaono ko ia o ākosi aho tahaono ākosi ko tau aho e whaia ki reseri tonga e whaia ki reseri tonga na e whai pē a e whetutaki mo kore ki he skeitari ko ia o e siasu e siriana tawataina tonga i Nusilani ke whakawhainga maarie i ke whai mua ho tau aho i he aho tahanima ko e o ākosi ni pea ko e whanau nongo pēni o si kore whakawhetu atu pe ke kau sekretari whakawhetu kai uma a ai kau palestini whakawhetu ko e tau to o maa maa pe e tau whatongia ko e ngai mea tatau pe usi mahino pe ko e hape ki pereti te ke to to o mai ke kahili e tau malanga ko ia i he aho pea ko e malanga ko e ko tau aho i he aho toko naki e malanga ia e whaifkau maa lolo whaifkau pule maa lolo ai siasu e siriana tau ataina o tonga i Nusilani e whai ia e lata i muri a tiola ko e whai whikau ia tene whai e tau malanga whai whikau lata i muri i a tiola Pako ia ahe malanga ki ai, e toki vahe atu pe, ka uske itali whawhetu umu, ka upaiste ini, ai ngahi le soni, pa mui ngahi himi ko ia, hia mau, ai tangata malanga oe aho, ke tufa atu ki mua, ke moutoro. Pia e whafofonga i neongo o nei kaufoki a tupoutua, ihe kau ngau e whakamisinare ko ia ki Papua New Guinea, ko hui e kau ai pe, e whamanatu ko ia o e kau misinare, kau wako tutuku kotoa pe isi atoutai, na nau kau ihe avelotu ko ia ki Otsolomone, pia mo e avelotu ko ia ki Papua, ka umaa New Britannia, pia mo fisi, pia mo haamoa, ko e whakafiefia foki, neona e avelotu tok fotu e korisko si atoutai, ka ko nau hako, na nau huko, toa pe ki, he, ki apeako si atoutai pa te moukau i he polkalama whakamanatu ko ia hi o tau aho o tau kei fie fie au kei laumaali lelei pe a tupou o tau moe forau ko ene hingoa ia papi ka ko ngana e maali pa moe faife kau na kau ia he kau ave lotu ko e ki New Britannia i he pa mo Highlandi aia ko ia ko whanongonong at pe ka ki moutol ko ena e homo ngahi hako na e fai kouma uko toa pe a historia ko ia o e whanau me whakamokopuna e kau avelotu ke kau korisi tutu ko si atoutai te moukau he polokalama mawahe ko ia he malanga iho tau aho te moukau i he o wau ko ia i he whanongonongo ho tau aho o waipe ngai mea ke toki i whakaha atu ki mua i he anga ko ini e tau utalitali ko e tau talitali pe anga maheni ko toa pe te tau whakakatoa pe he kai ke toi fai whakavahe vahe kolomo vahe loto ko koe tā uni, te tau kau katoa pepe koe hae, ai tau ki lukuluku mai ke whai ake ko tau aho, pa koe polo kalama tatau pe kage tea koe polo kalama malanga pe, pa kahiri ko ia, tau o mai uteu teu, ai te pire ilo, pa mwe hape tau ngai whatongi anga maheni, e toki whakakato pe ihe tōnaki aho tahanima. Koia pe te vita pa morinta, ai ki whainga maarie, ai ki whanongonongo, neongo wosi tuku atu pe he mau pesi, aki mau tolu, ngai whanongonongo la, ka ko whainga maarie koe niu atu ai whakamalo ke reti o koe ki o mai, ngai koe ngai talafo koe niu, kuongo ia ke ngai tapa kotoa pe, pia neongo pe e tau ki pesi, ka ku whakangatangata pe feitu ku hau ki ai, ka whakamalo koe reti o, whanongo mai ai pe atonga, pa whanongo mai ngai kua koe stutu kotoa pe, i ngai feitu kotoa pe, maro apito e tau mau ai whainga maari koe ia.
1: Iho ko whamalo atu sekretari, maro apito lavalere e proklama koe ia ak duduk se atu tai ki he efia fini. Ka tau tok foki mai osi ai wike kahau. Maro apito ko e tau tai ni toi tau minite nima ki he ua, ko hoko e ua te tau kolose aki astreeria pe a moe tau uongo ongo. Wat pe a fahiva koni mo tau tai tai malo.

0: Hoko to tonu ae wa, tau wakai e ki Australia ki a uheina e London tui fua pia moe tau ngahi o ngongo. Uheina, malo e tau maoe ahoni?
1: Iyo, nida ako atu e anu malala, pia moe tau au sia lele mai, malo ho tau au sia mai ahoni, tau fafutai, mono whako mai tau fatungia pia mi a te rana, ka koe e whae maa te o maua poe ni waka, koe pie mena tonga. I he ahoni. Ka koe tau ngāhi unia ngongoi ni ulawa ke ala mao atu bea mei sene a slele a malo mua la marea e ho eki bea malo lele e tō ngā kodope bea ke sola bea mabulangi e a otkiai e tau ngāhi o ngongo ki he ahoni. Kokore pe ke u fomaru malatu e tala whakatap kakato e polo kamaka u whangatuai bea koe ahatona kwenu kono fumawalo o siulai o i wafi wano Oku lau marelele atu pe e tahine princessi enchele kalatu fui peka lai valmata atu aho pe mi he kolomu a pe mi ken pela ka pe foki pe amoe taf kaurahi lele o aton ke aslele ni pe amoe kau ngā we me ap kopo wono pe mi ken pela. Ko e tu koe mau ea mi lot seneni aho ni koe aho whaka of ofain la lele au pito ni ongo pe kumau ki ke yongo momoko pe pe i he Heng heng aho me pouri o kei hahau lahi pia whanua ka kuhui o kumau whafo o whapito e ahoni o kumau ulotonga e ti chrysalis a se daimini hong fruma hiva ka te mau toi holo o ki momokoange te mau au ki he ti chrysalis a se e hongo fulo. Urati e rau hongo ngō. Na toi me mai foki ai minister whanua mo savea mo e koloa whaka e natula atonga Honourable Dr. Daniela Fusmalohi, pia mo e ne timi ngā we, mo e whakahoko whatongia ki he wahenga Queenslandi e kolomuai Brisbane. Pia mo whakakakato e ngai plan ngā we kodoa pe whakataha pia mo e kainga tonga o asli le ni ai anai o skamata ai whatongia koe ni. Nei kamata e aho mo ni te kono fulma tolo pia e osia ke aho tona ki hon fulma walo ai a koe ahoni. Koia a koe kainga tonga mo fulho koe popodano mo filo koe ni ki ngahi me a whakakerekere kotoa pe pea e malawa a e tō taha tonga kotoa pe ke whahoko e ni ngahi whima o solo vai ngahi polo parema kotoa pe mo e kerekere ke oua tēnā utoe ongosia mo whakamore hanau folau pe alu ki tonga. Na e whakawhainga maari e eik ministani pe mo ni kau whakahoko whatungia ki he whakataha whakakātoa, pia toi whakatau taha. Pia toi whawhainga maare foki moe community i ha ngahi toi whirma upe o whikau aki, pia moe ngahi koloa whakae natu la. Pa i kainga taha i na e whawhainga maare foki e mnisani, e ni whahoko e ngahi polo kalama whakaike eke i ngahi le teo televisione o e wahenga Brisbane. Ko ia kua toa e wha kamalo ma tala mono ke mnista toki tā Daniela Fusmalohi pia mo e ni kau whahoko ngā we i he toi ngā koia a ngahi whatongia poku hoko atu. I he pouri koia e tō kona ki ko si, ko e whakakoloa lahi, ai pāta pāta, ai mea tonu, ai tahine princessi, Angelica Latu Fipeka tuku aho, ka pefo ke eik pale mia o tonga Lord Fafanua, ko Honourable Brett Bedley, High Commissioner Aslelia ki tonga, ki hono whakailonga i koia oi wa inga e tolu ngiau, ai tangata wa inga akapulu ilonga ko tēne o tupo, ai anai whakahokoia i he tau pa mwena whepaki e ne timi Sydney Roosters pea moe eels o Palamata. Nana wiku nai i he ua walo ki hon fulma aua, pea nai toi whakahaluma mata foki ai tatao e tolu a tēne o tupo. Nā ne whakotu ai pēho no le kōti e ne tatao e te au hi unfu mā whā. Po hoko ai a tēnō tūpō ko e toko taha akapulu hono ni mango fu mā whitu. E ne au sia e ne fukumaka mai le historia ko e ni e ne tau e tolme au. I he wā inga akapulu ni ki. O tau whawhetā e mo pata e lang ko tau. I aonga mo ngā i tangata tū e historia e akapuli ki kua hoko whakataha i he kua ngani. Ni tau whiwhia pe ai lawat foki pe mo Jason tau mā lolo e ne wa inga e tōngi au.

0: July wa fe wa no pe a tai tai ere ek mo to ke polo klam ma ko ya ko shi tuk ta ku lau fe fe fo ku ma yen pe mo lo mano ano apai i lo ko hau ta ulu ke fo ha ba te ta polo klam i he fe fi ko ni e gi mo ge ho ka te ta polo klam to to mo fa ta ku o to ko ta ta mai fa he wan ku ni a fi o bi o ta lo to lo to nga pe a ku ni a fi o bi mi lo ta ta kai tu afa nga mari ko ni ke ko ri ga ha ta ulu ke ne ka ma ta gbe ta bu kala ma ki lot ka to ki ho ko to ta bu kala ma he fi fi ni i alat ka ti ko e lo mano ma lo
1: io ara vito e ma po ma lo vito te vito ma ka e pe nga mari ko ni ka ka ma ta mu ta pol ka ma ta ki lot e wa fa ta ma i ma ro ma la mari ma nyon
0: amen
1: e kele io ku ma tu ke gloria me fa ta ki apena i e ho ta ko ni ko i ko nga hi fa tu ke to pe ko ke fa inasi pe a ke to e to no ma pasia lava ke ma o fa ka to nga u me ko to ko ya ma lo ka te ko e ko i ko ke i tu ko a o tu tu e fa na lava ke ma ma pe nga mari ko ma po ke pa ho ka to ka ma ko stu ka ku lau pea korea e peo lau maari e manoni ki po i po mua ke kau he polkalama, kau he kau whanongo e polkalama koni a ki kubui mea e paiha po tatala kia e wata koni po ke kau e pena no whakakano pe whakamoi. Ma kore katoa ngai meani e wapa se su kristo ko alo kako mawaiki. Tamai, ma alo ki lau maari e manoni.
0: Amen. Ma alo viko hau ta ulu no tuk tawa ki ulu ngata ma fwe kainga whanongo ngu te iwi tamaka. Ko le peke u a whatapu ki he hau o tonga, pa ko e la a o tonga ko e siastopo wono, ko e tui o tonga ka maa fuke kuin fe uhumu e ha mohiof i he filafiko e ni, whatapu mehen ki he apiko atalanga pe mo ha mta pule. Ange uki ipans peke a e me a ati, whatapu ki he Adai katnari ka maa fokia e katandai ki pātere. Pea whakatau ke tonga kotoa pia kumia mai ki he polo kalama koi a Tanguilau pa mo e atkuni ko kai. Whiwhia ke taitai rere ia kumo kotoa kotoa pia kai ngā whanongo i he tau polo kalama. Whiwhia mao pia he tau whatai taha mai he ngā he whiwhia hini. Ngā wea ke tau rea a whakatonga. Nereo ke tau he henga mai ke whanua morini. Ka kum tau kei puke puke pe tau koloa whungani, ka koe tau matai koloa e tau rea. Pea ku tālai ho tau tau ngāra, ki tau tolu koe tau whanonga mei pe mi he kolo whaafuofu koe ko tonga, whanua ko tonga. Ka e tukai mua e hau tau ulu koe tunga e tau ki polo kalamaha no hoko hoko, e tukai pehe tau ki tukai pehe tau ki whanongonongo, whanki iongong, ke whanonge ha takai ngā whanongo ka mawhi ka koe sututuku kotoa pe whanongo mai i he ope ke tau polo kalama tato ki hiri a tato ki hoko hoko kwa te peha ta tala tala noa ke tau koe sututuku he ne whanongo atu i he loloto ngā ni ke ka auna whafoke atke te koe e hau tau
2: hau tau mahalo ki i mea mai ne ti
1: atu peha ki Io. Io. Ogu fefe en?
2: Io, kona ke...
1: Wangwato.
2: Io.
1: Io. Koe, tapanga ki yo ngongo pe ki he ahoni mahalo e marupoku o si mahino pe ngahi to e kau tangata lalahi me yo tau siakare funga waka lotu ka mafo ke korisiko takuilau. E mahinani mo e mahina ku osi tau kamata pe ya tahine ta po ko ya ko sista kalo sikimet ne to tau ya ya stelleria pe ne pakata to te patongia he ka ko stu tuku pa henga stelleria pe heli ko ya pe tau ho ko mai ni ki a pele la pita Thompson au ke mai pe marbona ta ya pe o ponga ya to pe tau ko stu tuku pakato e patongia ko ya e papo papito e ono fakate fatongia ki a pere la pita ni ango peko e tangata i fonua no sila mo ka ni whakahoko no ngahi o wau e tau o wau whakatonga te a koe koe anga pita.

0: Ya mal po kui kue to petong ya koya. Pe a pamurito koa ki kutau to ki situ atue ni mei tau tangata ai ki patere ya patere ni pola mueloa. Pa ki po we tangata ko ni ki a ki ponu koen ngai ngā ue lama mea ko ni tala no fe unga ki anō historia. Ka kehe ku ne to to tau e plahola e tangata iki pea pahoko pe no ngai upatongia i Okalani ne ka inga lotu Okalani mohe militoni la vaia pea papola atua ki tonga uhiko e ngai upatongi ne pakato i tonga pea ne mui mui fola toi pe kau kau kau mua upatongia koe ka inga lotu o vahinga Okalani mohe militoni pe poki ki he kau kushtutoko. Pea papipia kuhi koe lava ke te sio ku lava peo whapunga e tau tolu i tonga. Pea ni whakahoko e ai e kua kuia i a lot of like a ball oi mafanga pe brausi ki he ki pe brausi le no pe no terio ki ya toka pe pe fundo ya ku ya
1: e hau tā ulo ku kai ke o mai
0: ho. Ki ne ngo pe ko tai mamai ka ku lava tinga ka tinga mau po. E ku o ma du mai no pe ma ku kai ke sai e bise fine ele ko ni. O pe ni o ngwa tu.
1: Io tu ma o pe foi feitu ko na tu ma o pe foi feitu ko na o te to nga u. Nga kai o ngo kai o ngo lere i mai e ai a e ka pa te to nga u nga u ho e o ngo ke ke ta.
0: Kono fa si pe mal poco e mo fa fifia con la che fa cata tu e corsi e aho e corsi ne fa que fa te cosi pe poi ma con un fa fifia e a cata anche con la che hand over e chi e to holo la ni valu multi purpose a ho ne to hand over chi che pure a come fa la la che na un aoe aki. Aku ngomong pe ya gula bagi waktu ye momenit kau ni malu pok malo.
1: Malo itu hau siapa tu mau pe buka gitu fu ngomong kopi mai ni aku pungul lentai ni. Kadai orang ya ko fernong kiho reporti ko to tau ngahi kau ngomong itangata kau mai kau ngomong fifi ni fok ye filave mau kau cici tabo sis tak kalau sikmet. Ko e bureako tutoku ka mafuko e faiako pe a kawa e tapoko ni e mate a ki lahi ai korisi i hono whakalere mai hono lere i mai a maa mi hono taimi a omeke he taimi nesi a maro olo mai ai ko ia guai ai ofalahi a pito ki he hen tapoko ni ko e ngawe lahi pe a ngawe maongo onga o pito hono teu i o e whana wako he taimi nei kei api ako ai ka mafuki ai e taimina e pure ako ai. Kei ngata pehe e ne poupou mo e ne tokoni he i ako rorotonga, kena e toi poupou rahi apito pe fuki he koistu tuku e hau tauruga mai ka inga whanongo. Pea guai ai manatu mele e au pito ke tahini ne tāpo umo e ne ngahi ngā aue lava mea. Na e whakahoko i he rolotonga ni ngā au i he korisi. Pe kai ngā tai ki tau unu e fuki a brother Peter Thompson, ko e pureako tutoku ia, ko e whaiako, ka ko e taha enu e kau tuki mua i he kau whirela i he taimu ni nau ngā au e ngai ki tāku i lau e hau tā ulu ka mai ka inga whanongo. Pe a kau leo koe mo ui a whirela a brother Peter, na e konga lahi e ne mo uye ne to kanga e kina ke kolisi neong ne hiki fonua mai he time ne foki mai ki no silani ne ke lau mari agi pepe ne ke mo uye agi pe ai kolisi tu tuk taku i lau pe ko fe pe ai pe ko ne yai ne lai foki ne no fo i Marcelin College pe a i ne no fo ko ya ne tau ngau e da tolu ai Marcelin hange pe ko taku i lau i ne ngau e ko ya e hau ta uluga mai kai nga fanong pe gai ia e fia fia lai e kawatu e i hoko sia hono aho a ne lao me fogu mo a preto a hiki ba me he me opatik ka mai ka fwaya ko tuku me ka kosi tuku tola na kawatu ki ono mea fwaya hiki ka mai ka fwile la tola na rai manatu meri e apitoia ka maa fogu a e a e huelo koula koin he tauno fua paatele linde fula moeloa a ko e taiwa fitunima he no kamata ko e kolisi i taku i lau e kamata i he apia ko Saint Paul na e fotu ko ia i Santo Mikaere apsiasi a ne kamata ia ia ko ko padere rini flau moeloa na ne hanga o tataki ai palokia i taimi ko ia a ne popo lahe apita padere rini ki hono tataki mono kamata o taku i lau a fipopo a ki pe mo padre si o finau ka ma fuga padre lava e nos i hono a ka mata go ia ta kui lau ka wai manat mele a bitro ki he ta ta ik padre ko ni a ko ne a hiki at me ta un lofo ka ko ka un maka a ko line i ta un lofo i filave i me ta ko isto to ku e hau da ulu ko ia wata e fika ngā mama, ke ngā hiku fika u aki kotoa pe, i he mori atu e kau tāpō, ka mai frela, pa mai pātere koe ni, i he filawe, pa mai tau koe stutuku e hau tāuru. Ko tui koe tāpi mahalo e tau kau koe meipa koe stutuku, ne kau i he hiki atu he wike koe ni koe toki osi, kake uloki he uloki hingwa ka koe Fake Ramsey pia mai Australia e hau tāuru kuke kumhaka tā piko Felice e piko Sāresi kake umbao ke he hingwa ka koe toua koe ni kuia ia Siaola mo Siolo pia mikau tamu koe ia fika o ngā mamahe atu kaki nautoru e family ka mai ka koe situtuku koe toa pe i he mōre koe ia me mipa koe situtuku koe ni ta fok merea wa e hau ki he konga koi ai whakahoko e ahoe kōrisi nā e toki tautokisi i tua me iai, tak whakawhie fia. Ki whakalawe lawe ange pē ko whanungatki ho ori pōti, e tau fuaki whukia e paanga e tahamano he kōrisi tutuku, ki he kōrisi lolotonga, ke ki whakalawe mai pē ko e whanungwhie fia ai se niti koe ni, ke whanobe kia he tau kaunga a fononga mo ka nga ko si tutuku na na te fehu me na to a mui ka ke ta ilo ta o ka ma ho inga pe ke ta o felo ngwa ki ki ai fo ki atu ha da ulu
0: ma lo pito mal po ko e ko se ni ti ko ia kon kon ne po aki ne to o ia me he ta u me he tupu o e ta u se ni ti invest ai ko lo to invest ko to nga e to me se ni ko ni ko pe ngom pa nga ta hamano o lava ke poa ke atua ki he kōrisi lolotonga ke toko ni atu ki hono ki operating cost kan kua e kōrisi. Koe ngai u mea pokea ku tau siope ki he pua o e tau ngā ue ai kamata ke ao ngā atu e panga ki se niti koe ia malpo ki he kōrisi. Ka ne eongo ia i he taim tatau peo ko tui maha koe tau ngai fōtū tū koi koi ki he tau sēniti koi aku e toki whā ia a mui mo tau whamapopo tau koi aki ana hano malupi a mono tau mua koe sēniti ka kage ko tō mai sen koe a wea pua ke koresi koe alo ai pe ke fitu ta tau koi aku e whamalo ki he ki he koresi tutuku he ke i mauiwi ke he pua ki neongo ne ta toksi tu atu me he ku whakamore ko ia ki ko ki he holo au ki whai pea e vai vai manawa ke tokon ki tau whanau i tonga.
1: Malo abito e hau ko tui beke tui ki whamala ala beke ki he tau kau koe stutu ko whanongo mai koe fuke tau paanga aku invest i panke i tonga, koe paanga taha miliona. Koe paanga i ni tauhanga o invest i he whaha manatoa ke si upeli koe ni tau tau si tua mei ai. Pea koe, koe tahana kone ke tupu koe na koe inga kei ne tau mai me tau taha mano. Koe tau mai api me tau investment koe a paanga taha miliona koe na aku tonga i he panke. Koe ula ki ia. Pea koe tui maa koe koe konga maha inga ia e tau si upeli koe tau investment pea mo e tau holo. Tatoe unu mai peke e tau holo i he no osiatu i he wakaiatu neke neke la watu ki tonga ke mea fukai iki mo wakai holo i he tau holo i hono osi fuaki e ki kia hao ki komeni fakau ofo bengi fanong kia ta kainga fanongo i he filavi me tau holo i hau taulu.
0: Malapito e Malpo ne hili koia e ai la va fatonia ke tatanga dai ki pepika pa de ne ne ma wale ai pepe mo e kautanga ta komiti ya ito amala pe po ke prisna kwa ho pe mo Johan Lopez pe mo puriako ke ma ho mo pe mari ke ma u pataha tu ki he holo ko e uinga lai pe e ko tangata poko yo hani ko tangata ya ku i he mala e ko ya e pat a ku ya tinga u mea mawinga na e pi mauke mauki sio ki ai pe a ko e uraki pe po ini ko pi labu ki ai mal poko e o tau tau lau pe ko e ko koloa e kunga ko lava whakahoko lang ai ai holo pe a whakalahi ai kalani walu ho o tau pe pe ko ko liunga
2: Hautaulu ki mea he kukai ke ongo mai hautaulu
0: lahi
2: Marbo kapau ke e whanau mai mapo ke ke
0: a koe ki paka hoko ia i loto ai a koe ke uraki pe ia mea ko pi lau ki ai ku whapo papit mapo mapo te kato ki unu e
1: io wongo tai nimu
0: io malo koe io ko tui pe maha pena e misi ato ngai konga koe ki mua ka ku pe uraki e poini whapo papito ko lava no nga langa holo ki atunga ko lava ke ngau e aki ai ke poini pe ia ku tomo atu. Koe ua pe ki ai koe i he ki sio vai vai pe e kau a kuia pe ami Johani ki he langa. O ku maratu foki koe ke tu koe ni ku o osi hento o vai ki ka ko hono whama apo opo koe e tau ngā we pe mo hono whakapekia koe tau alea pau te kia ki au ki ai. Pe a koe tunga e koko ku iai koe ma siwa mamo Johani koe konga pe ia e tau ngā we a manaki ke hiri koho no hen mai koe hen owa mba koe ki koe tau taha ke ke tau hanga to li pōti ange ki e katahalanga a ngahi u mea pe ufie mao ke whakarelei pe a i anga koe ma siwa mamo Johani io o kui ai pe ngahi u mea ufie mao ke whakarelei pe a koe mea koe ia e toki o ate ngahi u whakai ki ki ia ke ki e tau komiti, kolopolo, ke nga sio ki ai. Pea, koe, iai pe mangahe unau-nau e tau alea pau malpo, pe mau ke whakakato ange koe ni koe, a koe koe koe na e paia koe alea pau ke ose ano paia langa, na e tau alea pau ke ose langa ke aho tau taha o katopa. Ka koe tuko ni tamini ka maina ne wau mai konga mea, koe ni toki hendo o wane ki, a ui ai pe angahe u tautea ki he tawako ia, koe u whakaiki ki mea koe lawa e ke mao me tau whakataha e komiti langa tau me whakataha koe kolopi komiti kolopolo ki tatu kisio ki ai te hange koe koe whi whakalere ikon kone whakahoko ki he ki he aopi ki he ato nga tu foki ne iai ki palparema ne hoko i sanuario e tauni ne uhalahi pene iai palparema e a tone mam ne to tulu pe a tanga koe ne te o mai ka taha po na ho na pai pe ngai pakarerei ko ia pe ne fiu ngai pakamore koe me panga taha kilo ni mamano ai a koe bo ua ko ia ia ku mo ua ia ka taha langa pe a kukia i pa mo e whakalolo kon ngon ngon koe o contract i a project manager huinga no whakalolo a kunga koe tuai e osi koe langa ai koe u au mo wa ko mo pe mo ya katala na peke o to me la ha pe mal po ka ko tu nga gu ya ta nga ke fi ma pe ke ta ho nga pa ma po po ka o si pe ma hin o le ko ta u ilo e me ko tu nga ko gu ya ko ya ho lo ma nga u me pa pe pa ke pa ka ka to pe pe malo
1: ma malo pi to e ha ta u pe malo e ai ya wa tu ki tonga e ki o wa kai ki ta u nga we a malo nei ko fa fitai ko na ko osi a momo ya te ki ki pure ako pe a pure ako le mo fa na wa ko no to kanga ya to ta holo ka ta to e ki malu a mai pe ta to ki ta fa ki o va kai ya to pe ha me te to ya la to ko ne to ai ki ko li si a fo ki mai le va e ha ta o lu ta o e ta la no a ta o ki e ta pe pe ko ma o ta un a o e ton ki e ki e tau kau ko si tutuku koi ni Nusilani, ko e haa kutea ha tau palani i he tae nimi, ko i lope fo ki tau tok si toa mai me he si upe li, pa na tau o si loto taha pe, ko e tau miko ni o maa lo lo pe, ke tau fie maari, pa tau toki fasio si yo atu i he fai kua nga o e tau ni pe, ko e kamata anga o e tau fo'u, ha tau toi nga au e filawe me koi si tutuku, ki hono toko ni a o e tau koisi lolo tonga, kai hange koe mea koe kutawa si whakalawe ki ai tau foi investa nga panga taha miliona koe nukuhe panke, ko hono tupu, koe tau toko ni ahi e taimi ko toa beke koisi lolo tonga ai interest koe ya oe tupu koe taha miliona i he tau. Kai ke, koe ne tuku atuko ya ki haa e tue haa fukotutu i he kaha una, i he kaha upaime mai, ki mua ke tā fōki ki he kongawhaumi mui e tā porokala mā e hau tā hulu.
0: Ia, mālo pita mālo pō, ko e mea mālo i
2: fōki e mālo pō, ko hinga ku motu motu pē ai mea kage ongo lerei mai.
0: A tāla noa kou ki e mālo pō peka ua ki e nosi brand.
2: Toi peta minite ua pea ose tau taimi,
0: Iyo,
2: kataki hautaulu, toi peta minite ua. Malo.
0: Iyo, oku uongo atu.
2: Lahiale ne motu motu, lahiale ne motu motu.
1: Aine pea kifu tolu e hau he kukake fuongo lerei, kaufra maa apu opa e pea e tapolo kalama.
0: Iyo, sebe malpoko e kofeu ifoku ha e tau ngayo pai e tau ni, kaku kono moni ko e mea kona kona ke whakarea ko e mea pia e whai kai ki tau te whinga paanga. Tu ke he peka pae māwhana tamai ki ke whai hea tau ki polo paka ose tau te tau toki a ia ka kono moni tau mālalo he tau. Mālalo apito mālalo.
1: Mālalo apito hau tā ulu. Ko e ngaro tuku e tau polo kalamate o whai bea tau ki whamālo ma tau ki lotu. Pea ko e osia e tau minte ua i he whinga maanike ko ni. E hau tau pe malo e mau whainga maari e te wita, ka maa fuke kaina whanong. Ata whai malo kati kumoto onu kotoa pe kumo mea mai ke tau polo kalama o koe koe su tuku ae ke o ta taa mea su tuku taa kui lau hea koni kua kai. Ka muto e mea mai pe maina ka tuu ke tau polo kalama ta tau kai. Ae whao se kwe tau ki lotu, ke tau maa tuku kamata kwe tau lotu, pe tau maa tuku e kwe lotu. Tau lotu e fita maai mai alo mai lau maare maani oni. Amen. O toa maafi maafi koe pafita ye go fa ha ko ge afion e kamata na e polo kalama pa ma fa malo e hoto mai pe haivi fa ha ga polo kalama ke nu fa osinga ko e fita begina to nga ka kosti tu ko to pe ka ma ka na fa no fa no mai ke polo kalama to nga e fa ko ni me nga pe ma to ke fa ko nga fa to ngia ma un go to pe nu fa ha alo go se su ki sto go pe ko ma e ki amen wa fa mai mo alo ma la ma le ma ni
2: amen
1: ma lo bi to te
2: fa malo at malo apito la verita por gama mo te mai i tau a hanga ke grafiko ni fa malpo e ku tota pe mahina ka ko fa malo a tu ke te ko malpo pa pe fo ka tau la va ta por ka ma ko ia ki e fa fini malo a pito ko e tau tai mi ko sta mi te wani ma pa me to luka o atu tau tu a ko ni pe tau to ki ho ko atu leva ke tau por ka ma o ko malo
3: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko nipi. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pōtara noa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi Ulunga nga whakafonua. Oua nga moutō, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa nga I e whiohi whakatoko ua.
2: Kore whainga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakatulo o atu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua. Moe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I hapai masani o kutakai a te uroa. I e pauri hifo o e pohu a whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si I whakatangi mai pia me I hapai pia me I he pure ako Moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea moi hapai kotoa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mou mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile I mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu taki ke fika telefoniko eni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa, maa nga maari koni ke o atu ai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Rōmo oika atmoa ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo I sino mo wha feohi. Ki a weekend iu wha hoko e pe mehe Star Hotel. Tua sila, Toluhi Waua, Great South Road I Otahuhu. E aho pureruru a weekend katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke 1 PM. O kua taa e porokalama ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maangalo pe tai maangalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalere I o ngahi kupu katoa pe o I hala whanonga o tau iai. Pea koi ai o kuatua ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeohi ko eni. Ko moi lerei pe mo moi fiafia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu o taki.
2: Ko kore whenga maari ko eni ke o ataki whanongonongo ko eni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, koi fwoi talo tonga, koi fwoi ufi, koi kaho kaho. Mo e lose, kau meire mo e mahawaa. Ko e hopa, pia me la I pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tua sila ke whaikiai a e fetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoniko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia maumi ai e tuasila koia, teke maumi ai e foimea kai koi di. Malo.

0: ko e tatami to to mini te wa hiva ki he fa I he fia fini ta ko ta programa fo keni o ko to fo ya kau pe ko ala I fa ko ko tu ya e te vita ni ulata I he fia fini pa pe fo ki ki a petura tu yo ne toa te vita ko tu pe ko ngo lere ya tu pe a programa pe pe fo ki ki he fa fo fo ngala o gona ku mo programa mai I he fia fini ko e foi hiva con in alta ya tu te vita pa mo petura ko e me to anga se ti ne un moje pe aumisi ta mas to ta con ni tori o te ta lato no ingoa ka ko u hinga o ku ko ene aya ko ene bi so ne ki ene me ako hi o fa ma pe ki no ki family ki tonga eh
1: mai
0: io aya ko ene pe ko e ai fo hiva ko ne kore me pe fo hiva ne moje pe aumisi ogune ave ma ope ene ki tokoni ko no family ki no ho amo ni fa na wi tonga o ka fa fa fa fa pa o tan pe ke ke to tan io ka ke o te ke ta ka te u hanga o fra ko atu ai ma u inga se o mo he ni pe tu la pe ko tu pe ku ke ka u pe mo ko e I he o fa ko ya ki tonga te vita ko fogat malo
1: malo o fa malo tu te ta maka yo no mai e gifo I kamata lele I goe ke fayak se ma polokalama pe mo petula tu ene toa I he e vea fa koroa koe. Ako kore pe mua ke tangawa ke pe mua e fonga anga maheni pe fayak pe ma polokalama ko e tau fayak pe lotu uruaki ane nai u tau ke itafe mai pe ngai keresi ko ia ke masi lave ai pe ai. Pea ko ia ko whakamalo atu e te vita ka uma o mo ka unga oe mo mo ureti o no ke o mai e whainga maari e koen ke te au pa mo petulatu e ne toa ka haia ka taki klupu o e ngā oe I o mau wahengani I Hawke's Bay ke mau whakahoko ai proklama anga maheni whakawike ua koen ai RSE pe ko e kau torifoi a kau koen ai puranga nusila ka aku lave maari e ai ai ka unga oe me hi tonga mo e ngahi motu kehe o e Pasifiki. Ko to mua tuku ha whakatap ki a Hawaik ka maha matapule e a I he ngahi whainga maari e ko tau lave ai he ahoni ke whai ai ai polo kalama koeni pe hangi ke kulau e tau hufanga atu pehe ura ki lotu na e kamata aki e tau proklama ka e hoko atu mua ai e proklamani. Pea, e he vya vini o kumaiheni ai pea mo petulatu ene toa, ko e taha ia e kau taki kulupu, I he ngahi whama koeni ai Mr. Apple Limited I unau Whatefito, unau Pisnisi, I Hawke's Bay, pea ko Hastings. Ko e o vahe vahe foki, o e ngāwe koeni I he RSE, me I he pureanga tonga, o kia e kau lia I soni ai, o kia kau ofisa fitu utaki ki nau whai ai ngāhi whea rea rea aki mo tokoni ki kau ngāwe, I he taimi kotoa pē, kai ki ngāta pē kau ngāwe, kau kia ngāhi kau taha, ki nau whai ai ngāwe, ai aku kia ia se fita hauri, pe I he sone uraki ia, mi okalani alui fwe ki Bay of Plenty, pe a moe motuani, te vita nilata, mi he sone ua, ai aku kamataia I Hawke's Bay, alui fwa ebeo au ki Waringa Toni. Pe a koe sone hono tolu, o kia pita a kau ola, fa te fito ia I neo sone, ka une tonga e katoa ia ai motu saute, pe a fika whareva ko Marcella Kaniwalu Fotofili, ai aku peisia I Okalani, ka une tonga e fa katoa ai hau eki whewhine, pia mo ngāhi mea whikau kau aki pē mo I ngāhi tawha keke kātoa koe ia. Pia hange koe kulau koe whewhini, o ku omi ai whangamāri koe prokalama, ke whai atuia me he sone ua, ai a koe sone mo tuan, whatewhito me Hawke's Bay, hange koe kulau, pia kumai hen pia mo pekura ke whai prokalama. Te ula kamata aki pē, a ngāhi o ngongo, pia toki konga hano ua, ma fetala no aki mo ma fraik eke mo tala no pa mo petrato ene toa fega o aki pa mo proklama nga we mo nga hiola lele mo nga hi a pole mo nga hi me ake ke o fono nga nga mo nga we nga kate u kamata mi he ongongo o uraki ongongo o ku amana ki ke folau mai I he wike kaha u ki ne Nusilani, ai ong ofis ngalunga me he potu ngawe, ai nuko ngau toka nga iko ni ai ngawe RSE, ai oki ai na Reinoro Lakai, te amo akusita polota. Te ako e kongalahi o e na fononga mai, o e na folau mai koe ki Nusilani, ke na kau mai ki he ke te wa ke at koe ai konferensi ai RSE po ke konferensi e kau tol foi a kau fakatau e kamata ia i he aho wa fitu o siulai ke aho tolu noa i Wellington atoni pe te mau kau katoa ke ai a ki mau tolu kau ofisa fitu taki pe a moyongo ofisa maarunga koe koe ua e ongo ongo o mana ki foki ke folau mai ai Ek ministao e potu ngāwe, ona po whane fotu fituafe. Ki Nusilani i he kamataanga o e mahina katuu, o ku ki he aho fitu, ke kone whakawhainga maalie ne taimika mea mai, ke whai a ahi ki he ngahi whāma, Okuia i kau ngāwe, ke whai ha whetau laki ai mō whakataha, mō ngahi kau taha, pa pehefo ki he kau ngāwe. Pa kai ke ngata ai, ko o sifo dudu, mō ngahi polo kāma, ke nau whakataha i Wellington atoni, pia mō ek minista o he tawhāki koia, o he programa ngāwe, mō ngahi kupu whekau kau ako toa pē i he potu ngāwe. Pia ku whai teuteu ki ai, ai mātua ngāwe i Nusilani ke te umea mai koe a ek minister ka koe fuafua a ahia a whane i he ne hoko koe ek minister ki he potu ngāwe koe ni o whamalumaruai ai RSE. Koe tolu hangepeke ku whakarea koe e whakahoko ai konferenisi koe ai whakatau ai RSE i he aho moni te ua fitu ke aho a tōpureru tō unoa o siulaini i Wellington atoni. Pea kōsi māu katoa a ngai fōtutu koia, ke pōkarama koia, ke maukau atu ke ai, whanongo ke hā e ngahi ola, o e ngahi ngāwe, me he tau uanoa uanima, ke uanoa uaono. Aia koe ne tau ene taha hiwa o e pōkarama talo ene kamata mai me he uafe mafitu, koe tau kaha ureva, e hoko rewa tau kahau ko tau anoa ia o e programa RSE. Ka tau sio rewa ke he ngahi lelei, mo he ngahi ola, mo he ngahi monu ia, ko lawe ai ho tau kāinga pia me he otutonga. Ko tau e ngahi ongo ongo, na e whaifoki a e whataha pia mo e kau ngāwe, pia mo e kau taha ngāwe koe ni i Levini, i Woodhaven, pia mo e nau kau ngāwe, i he tūsite, lava kia e motuani, o whai taranoa lelei, pia moe kau pule ngāwe, kau maa ai kau ngāwe, pia moe tewa e pefaka māwae, pia nai si foki atu aneafi ki tonga, ai kulupo e ua koe toko tahiwa whakakātoa. Ai ko lava e nau ngāwe i he Woodhaven, koe business koe i Levini, ai kau taha koe ni koe Woodhaven Garden, ai a koe nau tefto i businessi koe Vestapolo. Kalasi ke heke heo Vestapolo i he taimu koto ape. Koe taha o e ngahi o ngongo, te whaipuke lava mai he pule lulu ki Hastings o whaia e ui e whakataha whakatoa mo e tomu kau ngāwe koe a ukulotonga i Hastings i he fiafi pule lulu. Aia kei toi ai e kau ngāwe koe na Petula pia mo e mako e klupo e wha pe Nima, Mr. Epolo pia mo e klupo e ua ai Apatū Farm pia mo e klupo e taha ai Thornhill i Hastings koe whataha koe nina e whakamaa whanau bito se mau feohi pia mo e whanau koe ngahi ola lerei kotoa peo e ngāwe koe taha oe ai whakataha anga i he lorotonga aho pule lulu koe whakataha mo e kau pule ngāwe o e ngahi kautaha nge koe Mr. Epolo, papeha nge koe Apatū, kai moe Thornhill, koe ngahi iola koe nei omai mea i, o ku ola lerei au pito, pea o ku lau ihe he season koe ka hoko, kamata ati o ka topa novema, una uloto ke te fatola hi mai ka un au e pe fa ya e fi fi ya i he taimi ko ni ko ta fo ge ma misiona e pranga ki o ang mau be fa nga mali yo tau ka kai tonga ko hi ko ta ma nga au mo nga hi me pe he pe ko ya fa ya toi ai ai la vela be ki nga hi ongo ngo ko ti ko nga hi ongo ngo la la hi ka to pe pa ko fa si be nga hi ongo ngo la ji hi fok me fok pa mo e se to ta ko ni o e wesiliana i Hastings a paula hua hulu ka to u be fok he si si ke ne ho ko ko five cow o a i he tonga e ka rs i he motu no ate e pe ko i lo pe ko o ku i he i he motu saute o te hoko te ai a talo ke ne hoko atu e fatongia ko ia o ku i Motueka, Nelson. Pea ku whaate tala monu ke he ongo se tuata koni, ke ongo five kau, ko tuku pae na mo ui ke na tokoni mai ki he si tau kakai tangata kakai fefine, ko nau si lava mai mi tonga, ko uhi, ko kumi ha ohofononga o mo ui, ki he family ka uma a e siasi, pea mo e fonu a whalupua. Ke osi mahalo ia e tau ngahi ongongo, ko uloto pe moke, ko e konga hano ua e tau ongongo, ko fe po tala noa ke, pa mo petulato e ne toa, ta ko kore peheni ko o petulato e ne toa, ko taha pehia kau taki i o e kau taha o ene Mr. Apple New Zealand Limited, i ko e kulupu ko mi ewa, pea ko e Mr. Apple ko ko nau tolu nau employ pe nau omi toko lahi taha koe ai kakai tonga ki New Zealand na e taimi koe na e toko lahi bito ko e taimi nu noho pe toko ua ngeau tupu pe aku te amana kene te whakalahi ake pe e na ti pen pe me ne fe unu aki holo o te fito i he ngahi accommodation kako loto pe mua e petra e ta noa mua ka kukule pe mua ke ula ki whata anō mai mua ko ha e tau na e kamata ai ho kau mai pe koe ki he polo kalama mo e anga ho whaka hoko hoko mai na uilo mina ke uke i talawa usi e ta mina ke kamata mai polo kalama ka koen uke hoko matuotua pe ku whala la te kau taha pe mo e pure anga ke hoko ke tak klub pe me he kulupu ko na motor pe me ewa ka ko to kwa tu ke takamata ke fe ko ya petro malo
2: yo malo obito malo me pa pe de david e golbe ke ufa nga tra nga ita fa ta pu kamata ke programa ke tini ka tu ke ufa nga tra pe o ma ko mo la ve pe ko i mo apena ko si fa ko ke programa ko ngo pe tra dio ni to ko au ka mai ke po kalama ni e wa ta to no fonong mai ai o ko le ia bete ta
1: koi
2: na ko mai ke pro kalamani e wa fe ta to lu fonong mai ai e fo ka ma tamak mai pro kalama ka mata e pro kalama ka mata ko ni finding ai ka mata mai nove mai a fonong mai nove ma fo ki e wa time ko me ba mo sune o wa ge lo to ma ko ni hoko ko ni covid ya o poklewa no foi tonga o foi eso in the time you to shock na ma gonde pro kalama gonde winda ai na to kale wa wi e fe pueli o to foke ai septembro talbe mi kamata ko ia e foki mai pro kalama o si ai covid i he wa se wata hana o le wai ko ta tu e pro kalama gonde Mr. Apollo pero tai ni mi ko to ha ko ko ta kuru pu ki to ko i fa na we to ko on ma ma ko ka ma ta ma ke de mi sta po lo i e va na house pay e hesti pa lo de git
1: pa lo e pe tla pa ko fi fi apito i fa ta no ko ke fai e ke me ai na fa to ka nga pa ko te to mo ni e ba i lo be ya e ta ma hile ko ti ko nga klupu ko ni Mr. Apollo matui na na recruit na na om kakai kamata be mi tonga eiki ewa hapai va va upa moniu atop tap nuafo oku ya oku ke ye o sia ngahi fonua ngahi kolo ngahi motu ko smore na ngahi kulupu te au ia ngahi motu o ke tuma na ngahi kulupu pa te fatola o me na ma o hele ko ti ngahi kulupu ngawe ko ni pe mi e wa ko ngahi kulupu a manako ta haia molele ita i he ngawe Eh, pe ke be ko tala ya mai ka ku fevia be nga report mon pe au ku i loi he record e pure anga pe au de albe tai mi te fato ko lahi mai ai nga hi kulupu ko ni a e wa ko lo be me i kulupu tolu pe fa malu pe me ni ma fa ka to u kulupu a e wa ka go si forget de nga hi kulupu i he o si go tori ai a pere i me ko ni mo kulupu o mo iheni te ako hange whanong hore ko di whatatau ke whataha kona whai he pure lulu me kau pure kona me kau taha e te whatakolahi a o mo kau taha ka koe te tala no funga ni a koe taha foki o i ngahi whakaukau mana tu i e petula i he social media pia mo e open a bit of a ti peiti ko ia mo ngahi paloparema mo ngahi lele ka ko fe ma ope ke ki kalano mai mua ki ke taula kamata mua ko ha ha ngā hilelei o ku wausia e koe mo family pia mo e whana o ngā ue kuku ke o mai i he polo kalama whakalukfua. Maro.
2: Iyo, maro pito e te vita e sai lai se hui mao ina koe nako tu te avia koe o no lelei pia mono tāpua ki koe ni o polo kalama ke te utanua te avia e te au pa o mai ki whana o koniku mao. Ma wafi mai proklama tu ke si fa na ko na ina si proklama ko ni RSC scheme ko no ngai ta po ki mo no ngai le re ona ia o ku ta ha no ta tau pe ko tu ya ma lo si si e ki tai mi ko ni a te vita maka ma ka wa ka fo mata la ngai le le ko ia pe ko tu e te vita ko no ngai le le ko tu o si e lo fa lu ko fo pa to to fa o ha ke ma be ma lo proklama ko ni a no le le fo lu fo ke fo nua ke ta fo nua ki tom ai programa koni blaga e mau ki kulupu, to koni ai kulupu ki he ki pe mo motuan pe foki ki he ki he fonua fua loko fua. Ika iko ia pe, koi to koni lahi au kito programa koi ni ki hanga i tau hi lotu. Iho tau ki fonua tupu anga. Ai ngahi siasi kao ma, ai to koni ki he ngahi katoa nga misi nare kao ma, ngahi fwafe, ngahi siasi. Oku to koni au kito ai programa koi ni ki hai. Ika iko ia pe, o le lava langa whakalakalaka hake ngahi family whawhi tui tui ai hange koe ni te utanoa mahino pe e ngahi family na nau tupu hake koe mai vene pokala maa lava langa e ki whare no kuanga le lehi kuanga kua tapu pia miai tokolahi na nau tupu hake pe he whefononga aki lue lue o tainimi kuiai mea lele e ngahi api kotoa pia ki nau tolu ku na kau mai ki polo kalama pa ko mai langa fo la kala kala le ya pito o ku ma o polo kalama ni pa ku tu ko no le le ko ni ko polo kalama ni e te visa amigo ku fo ha ne fa ni nai ka ko fo mata la ku le le e ki si ki tan ko mai ma ta wa pa ku tu ko no le le ta ha no ta tau e le le yo polo kalama ko ni ki ku kulu ku ka ma nga ku kulu ko to pe ko na fo mai
1: Malo, Petra, from my final focus, you know. There are Kumahino game Motuan, go hook a hook hacky, go see a peki, he historian Mure Coti, go Mokrupu Foki, Pamomoto Hook me to Fuvai, go to Tano Ewa, tell me Taloma before Ki or Noa. Go to Fuvai, go Oku. O ku ko ilo pe ku marimarima a teita maka ku ne ilo nga historia o ku ilo loto angifoki ne ilo anake ta whake historia ka ko nofo maare ia na ia e taimi na me kulupu e ua pe tolu
3: te pia iai pe

0: Con la hippie è
1: fare
0: Tau whara tō la hipe, whānau ia, ke nau whai ha whānau, whānau ki mea tō kone whi unga ke mahina koe ni nima pe ono nofo ai tonga, ke teo ke whoki mai ke programa hoko. Ka koe tūnga ki ai mau ki konteina, pai mau konteina, o teo te whau ai taun, e te waka ke mau taim whoki ni septem. Mahalo pito, David.
2: Mahalo, whamahalo atu e pepula e tano a maari, mo tano a rerei koe, mo whakatupule kina, mo e hange ke tau sio lolo atu ke hoko hoko atu koe ai ngā ue pia mo e ke whakatupule kina, ai whae ngā maari e mo e hoko hoko atu. Koe taha foki o e ngahi mea utokanga whakalukufua mai ke ai ai pule a ngā tō ngā, pia mo ki mautolo koe ni ai kau ofisa whetu taki. Ko whae o mention mau pe programu ko toa pe, ko e kore ki o tau kāinga tō ngā whakalukufua, ko e tui ko ngai pōre en, ke nau pōu i mua e whānau ko kua mai ki Nusilani, ma tui tau osi ilo iai whānau fiu whēinga ke o mai he visa e veewa, pa i etari, ka maare ko e hu mai i po kāma RSI, pa nau whainga maare, ka kua mai rewa ki heni, pa rewa kāinga ia, o kunaona to o whakaloto lahi ke hola, e ba go kolfa mori mori ban ta no ke isi go ya ka go loto pe ke ki love ki ai he ko no mau mau he ke sai ka ta e mau mau be ai to ta he go si hola re ko ti fa go si e mau mau mo family go ya mau mau mo kolo go ya e te mau mau be mo si asi ka go te mau mau fa fa ta atonga fakalu fuko ta benga he uhinga tu usi mau be fika kotonga ka go ku kore pa ko ha ki po fra osi kai kai osi ta taimi
0: e o malo bito e te vida mo ko mari e o fi fra to lai pe o ye e ni koma ko ni mi le ki ki na utolu ko ni na loto ma he ni he polo kala ma he tai ni mi mo ki na utolu ka manaki ke na o mai a moi mo ki na utolu no fo am ki na fo ma he polo kala mani. O tahi ngai whare i ko whai ki whanau ngā ue, pia u te peke iai ha konga ia o e taimu mau hene ai e ue sia i e tawhako ia ki hola. O tarangi a kina o tō loko, tu iau ia hange peko ia ha toko taha nofo whonua i whonuani. O kulahi anu taimi au ke nofo ai inu silani, e taimi ko ke nofo ai tonga. Whakapapalahi au pito ki e tawhako ki te tau taranoa ki ha whalotoa e ngai community e ngai whetuku o mā nofo ai. Ka koe kauia ngai konga wha hoko ai palparema kono toi whakalotoa he ngai whaamiri kau mai ai tau whanau o hoko ai ma wahe tau whanau me ngai anga. Ea ko whalotoa lai biawa nga tolu ko hau au mei tonga ko hangea hau au nofo inu silani. Ko whokpeo ki tonga ki horitei he maina whaape nima e ke toi whoki mai peko iha o ngā au e tāna keo seni. Ea ko tui auia ko whalotoa lai hatiota ki nga tolu ko mana ke nga toi whau mai e polo kalamani. Ko hono lelei au pito. Ba kono palo pare mani hanga ku tāno gai whafufunga. Koe hoko pē ai hōra aia, koe wesia pē a kakoe, teke si wha ofa haloa he whonua ni uloa ki ua aia, te palo pare mai peko tau ki whonua, kono ikua ngāin, koloki a tau ngāi whika, morea tau ngāi whainga maari, kau maa ngāi whainga maari, ho toko ua, ho tehina, kau maa ho whānau ke kāu. O tī koe ki koloa lere pē mea te au, te wita ka pau, au sia pē a toko tāhu, au whakakau kau ke, hola he polo kalamani, o pau pepe o fukotuko atu, o koe peke hano lelei on, e ki hau o hola inu silani, i se polo karama koe inu oi arasi.
3: Te vita, koe hui koe tau taimi, ko te whakausi imai, ka hoko atu polo kama hoko, malo.
2: Ei, ma mori mori atu, te vita, koe whamalo atu pe Petra, i he ngahi talanoa lelei, pe au whaloto lahi, ka ko tui peo ku heko ilo mau peo pou mau pe a teita maka mone le ti o e taimi uta ahua ke ngahi isiu pe ka ko whamalo atu e teita maka ka umaso mou le ti o a pie maena tonga e ke iome whainga maari ka te au ba mo pekula atu ene toa ta haia ngahi takurupu he Hastings Mr. Apollo pe a mei tufuai ewa ke tau whai e programo ene ka mau o fat maro
0: maro
3: io fa malo apito la valletta porca macchi e fia fini malo.

0: kentällä noin se fin tuupeti hoko joka meillä kaikki mua kai mä oon laui ja piakkoi ja pok mä ihan ei presteni kun mä ajattelen kaukutu tukku nopein foki ki otu murina peki fratonga me tapko topi kuinka kutsu tukku on mä lisi musi ja pok mä ihan saas kuin hoko ai teu teu moi unan fai jo mau aho koha ko aho foka koloa ko aho ku foni fie fia pa foni tapua pea kai ngata e mau feo hiko e kawaka tutuku kai hoko toa pe e proklamu ma te teo kumau fai ke langlangi ea fiona toon mai a toa kua mokoe proklamu e fefren pe kufaya mau frau e kreis ko aro mau frau mo kui amen
1: amen alo
2: e Paula mo fribone mo katak pe pe ku mo ui ma ha me a mehena e Paula o ofi ki he mea he ku eko mai o ku eko mai ke wakai be
0: mwane ka ha
1: iyo katak
2: iyo ku fu maalo ya bita ni eko mai ana Paula
0: iyo koe ko fanonga pika e ku maa pe toko e te reptopo e taha
2: koia
0: a mwane peko e te reptopo
2: Kona kulongo mai. Iyo kai foki atpe ke tataki mai proklama malo.
0: Malo pito David. O malo te mau fenga mare fa fini. La ve piako ta ilo agoen. Mego baula y kores mare fimo su tapu. Pea... Gojene fa fini pea mo angi fri mo nevuna. Ke fakata proklame fefin pa ke mua kamata filimoni ku famalo atu he omok fanga mari ko nike ulave na ulave ipe ko nike ka he pulu vave fefin ko tapo ki epe to osma mau sinoti pa ko wa ven opinien hu atu epe fata ko ni ka korpe mole ko omi pe nga hi ko hi pe ko tatai bi tato vave vave pe omi ka ha nga hi fanongo nongo mo nga hi ngongo mo nga me ko tokanga ke ai na kaumia kata toki lawe lawe te peki hoko atu. Mwe te uti
1: mwe aho.
0: Malobote.
1: Malobote fai fekao po fa malote lotu lele ku fai. Fa malote ka te vita fai nga maari ko mai ma e proklama koe na e kawako tutuku mai defisi tuki tapu. Kauhi na e amana ki peki kao mai mwe ha mwe sea. Kako sea ku lo tonga forau ki tonga na e amana ki ke hoko atu ki homo fukataha koe na na fai ane sea fi. Pea ma o mai tala ku whakawarawawe kwa e whatongi wha whamili pea ku itu rotonga i tōnga ia pea poa ki mai pē mai sekretari. Ka koe whakamanaki mai pēnia ki he koe aho koni koe kolisi mai rifesilu i tapu o ku whai hano malanga i he aho walu ai koe tokona ki a kohono ua koni ko a kosi tokona ki ulaki fuku a ulaki pē ia. Ka ku puka ia ki aho walu ai koe tōna ki a kohono. Aho walu kono a kosi, whakahau kopeia i Lesiel Tonga i Tunga Papai. Pea koe tāla koni ko kou mao mahe pongpongi ni, o ku kai ke tau malanga. Ko e tau whakataha tato koe whakafeohi pe. Ko e tāla peia mea ki nau tolu kume utataki pe, tātai whaifikau pūre mālolo, ai ko lau pofoko whaifikau pūre mālolo. Moses la taimuri atiola ka pemoe vahe saute ko okalani pea ko tu nga ko kuyai ko eto ki fra on atu pe taimi mahalo ko tu pe fuk ta fa nga pe ta ta ka e fra te fito pe me na fa tu tu ni pe to fra on atu ke taimi la pe i ga ko ya pe ka ko fangi fra manatu e ni mi nga hi vahe nga koe anga ni koe lau whangi whenga, whangi whenga pa anga, e mamahe pe ia, mehe aho. Te kapao e iaha feitu, kuna utoki fie mapena toke, toki ai peha nau ki tao lunga ai, peha toki whakakato pe ia ai. Paula, sai pe, sai pe te hokat pe, sai. Koe vahe kolo, whamanatu mai me taki koe vahe kolo, eko vahe kolo kula kamata mi to minioni, o aloa uki no offshore. To Mignoni, mo Ponson P, Niurini, Henderson, o atu ki no offshore, pakapa u kaumai epe mwe feitu u koe no ate ia, a o atu ki whangalei ume, kapa unafano ngomai, fofeta ia, kapa u kaha

0: koi sutu kuai. Aia koe aho koe e whakaho koe e nau ki tātāna ki, e whaia he whaifalai te aho fitu, pa whaere wa tau aho e aho walu. Whaia he whaifalai te aho fitu, e koe nau whakalu ku fuā ia. Ka kutala mai me tō minioni, te nau aipenato e nau ki whakai ki nau tōlu e he aho tōlu taha, e koe tōna ki whakaosi ia, o mahina ni. Koe kulahai whoke ngai whatongia ku whemua kina ngai whangalotu, mo ngai whaitu keke, pe ku makatu ngai e nau tu ngai ku nau iai. Sai, wahiki mai ki he wahe loto, ko wahe loto, ko wahe ngai ku whotu ai, ai a ko onehanga episom krenine si hawiki pe miua o aluato au ki he ngai matatahi ko na koe isite, o ku koe mea tatau pia mo ki mautoru, e tuk whakau pe mo he aho fitu, e whi aho fitu, o te te wai pe ki aho whalai, aho tōna ki aho walu. Pea i he wahe sau te, koe mea bene utara mai me te ki nautoru, te nau whakatahi na tu aho tōru taha, ai ko aho tōru taha nge pe koko tō minioni, o whaia e nau whenga a nautoru, ke mao e nau ki seiniti, ka nau te te kufu ko nautoru nau tala mai koe, kufanga e whakatapu koe kaihawe, pe kufai he sau te, pe ko nautoru nau nau tatake ngahi porokalama ko toa pe aho ko ia. Paula te uki pāsia tuka koe koe ngahi mea beni ko wala ma au kau toki whakamanatu pe kutea kwa mā mea pe kai. Mālo.
1: Mālo mon. Koe koe tāna kai peke ngahi mea gana ko kei tuku mai. Ai nei whama ma whai pe fuke whai e ngahi whenga koe ni hange tau pepe ko ko wahe koro. Ko mautolu. Ka to minion po tfon pi ko niuri ni ko nof so lai ni ko ya. Ka pau e tuku ke nau hau whakatau taha ta alunga whakatau taha he aho ko ya. E lo loa pa e ai polo kalama. Ka uhinga kuk saiho mo ta alunga whakavahe pe heko mai pe aho ko ya. O riipe nau hae sa se niti ko tānaki. Hange pe ko vai kolo vai saute mo vai loto. Ai ku nei kore pe whakataha ke saita haka pate nā tānak pe he. Kai tuku angea e ngahi tālunga tāu tāhae, ka pau kaha ngai koristu tuku kehe. O kuna ulawa mai, po kaha nihihi me tu au kalani, kuna au kau mahe he polo kalama. Ai e nei, kai kei kau mahu inga me foke ilo koe na. Maari e ahoia o wahe koro mo wahe loto e mone. Ta i pe po aho fitu, e po koe aho fitu, teu teu ke aho walu e pomponge taha ke tau aho.
0: Noia.
1: Ai aku kak mari e fakau kwa wahi saute. Mai nume foko nao tolu na hou si, nao teu teu me toko ni lahi mwe, teu teu ke aho. Kau nao tāna ki nao tue a tolu taha, pe aku hange hange ia koe, ku nao tue ki kumi vya i nao tolu ia ke toi aha ki vya ke, ke toi kwa lahi ako nao inasi. Nao ki tomu ai nao mea gai, e toki nere a fwi takai wai a mui, pe koe aipe mahalo koe teu teu, koe nao teu teu e nao mahi mea toko ni. Ka ku whamalo te he gahi. Na e pia fwoko mo matola ne fiafi. Na e, fetore tak mai parise ni tuka ampe te narawa mai, pe mo skeitari, sa unare maa ne fiafi. Pe na e tahadanak pe kainga wai kato ni o mau tari tari, pe toki mau mai tala ku wholau e parise ni ane hengi hengi. Ki tongi, ke ki me whakaiki. Pea, po taksa e pe, koe ni ka mau ki tāra no, e pe mau tōru ke mea. O rāma pe ki tāra no. O, koe te teu kotoa pe ke aho. Pea koe, o si ai pe, kau tangata, me kau whewhine he koloni, te nau, whainga maari e ke mau kau atu e ho tau aho. Kea ku, koe me whakawhiwhi ai e, ai, tau teu teu kotoa aho mani, kea ha me te tokanke, malo.
0: Ia mahalo pe tō whawhikau. Koe tui koe tō, mea penana e ulaki talaki koe ki mua pana tau whanongo mai aki. Ke whai mau pe tau teu teu ki mua. Pea tuku ange hatai milahi ke whai e tau teu teu. Pea ika ngatai, mai nore vai ke ue ia pe tau kawako tutuku ke tau whai taha pe. Pea tau keheke fuki tau tō me ngahi apiako koe tonga. Kuhi koe ngai apu tonga unau tau taha. Tukihe ngahe a pia koea kehe. Ka ko tau tolu foki hange koina ko talaki koina whatongia a pia koina me iha apai. O whungataha pea tangata pomo fafine. e pau pe ke lahi mo no ngahi ngafa ona ke fai. Ka hange koi aku ke lawe ki ai, ko e fōtutu uia ke pehe, ke fai e toka teu ki mua. Tuku ke hange koi, wapifunga ka whangi i feitu uia, o whakatatau e nau tokoni, mo e nau ngāuma ki koristu tuku, mo e nau ngai whatongi a whakawhai angalotu pe koe whakawhaamiri, whakawheitu. Ka oku hu whakawhatapu, kei whakaata pe, kou hi he kake taulawa o whakamalohi a ngai whetu, koe tau tāla pe o tau whatongia, pe a ka pāku lawa, pe a pāku kikai, a nau toke wange pe, ke hange koe mea kuke tokanga ki ai, tau tuwane ngai whainga maari, ma ngai ako tutuku ke he, o ka pāku nau whie tokoni, pe koha ngai kaukolis tutuku pe ia, o kukaike nau whakao mai ki ha tau whiohi anga. O whaambe wa tatara noa koni na mou tutu ni fo ke whai haki la vatu ke motsau te o ahika ki nau tolu. Ka kufu mo moko au pito pe ka ngā tai pe api matui ngahi ka atoa ngā lotu koni ku tau toki paasi me iai. Ko e kuna kana alava pe o whai tala noa mohan ihina na wafe mai heni o whai whelongoa ki pe takatai whai whikau pūre koena o Christchurch. Koe kore atu pehe koe ka tau whana wai. Pehe pefo ki Wellinga Tony. Kama afo ki toi tokanga mai sekretari ke toko lahi au pito tau kawako tutuku e kolo koina koe hopoanga la ako ki spon. Ofa be una ufanongo mai. Na e whaka amuia ka pana kai ke la mahina kai ke lava alu koin koe ki aina na watu ane po pa toi alu mwe palestini. Ta koe na e whaka amuia ke maao ofenga pea ki spon. Ka kuwhainga tā maki, ka ko ofa pē kuna uwhanongo mai pē, ae ka wako tutuku koia, ko hia koe tau ki whenga kone uwhai, koe tau whenga pē na iloange ku tau loto taha, ke aha tau fuifolau koe koniferenisiene whai to i wawau i he tau fu ou. Ko mahalo ka fuipulu iau tau sio kiai, ka ke he te tau tau sio pē kiai i he tau aho, pe ko hae mea whai kia hea tutu uni. Ka kumāwhāna pe tau loto, pe whakaloto lahi e tau tutuku ke tau whiohi. O kou māre i he polokarama koe ni nai tala mai, he kai ke tau malanga, koe tau lotu pe pa tau whakawhiohi, pa tau maire wambau mea tokoni. Whaifikau, o kufai tutuni, nau tō kou kufai tutuni, ka tau whakaongo pe. Koe hape mea kwai, tau whiwhia, nā kua whonga fuo wenia, o kutu e āsire kau kerele e ngā ue. Mahalo, hokat.
1: Malo vuna huo. Ke lawe fwke polo kalama, pako utui mahu inga ke mea ihe koi sutuko toa pe e tau polo kalama koe ke tauni. Koe tauni, koe polo kalama, ufotu utu ya e wahi saute, e ko nautolu unau hous, pa na ufotu utu e polo kalama, koe mea koe toa pe. Pea koe wahi saute, ai aku taki ai ae fefikau pure malolo, e sautata, mosese lataimuri a teola, pe mo ene timi, ko nau tore unau tataki ai. Pakatahan e nau ko nau fototu, en koe ki ahe tauni, en a kalawe mai ki ai. E ka mataki pe, koe polo kalama, koe sea pe a FFKU, a Muri Ateola, pe a, oku angale wa whainga maari e ma e ongo helo e mala e ako, ke na whai e lea, uraki go palofesa, plata sa havea, tele whai e lea, pea o koe pe me na kaveinga guange ke whaika e na prokalama e na rea. A e rea urakia pea ua toke tāwiri fua vāo. Koe na prokalama e ko se pe me na kaveinga o se anga nau ke na rea ai. Pea osko ia pa koe rewa mwe na whihu i mwe tāri pe kukaha me ke tālanga ai i he kaveinga ku na rea ke. A e koe kai ki maupau ke kaveinga ka ko ilo pe ukulawe whika aki mwe ako a e siasi i wawau. A e kukaha pe ki mare fihi. Pea koe whaiki ke nā rea e toki mea pea mo tangata i mara e ako kona whainga maari e ke na tāno ai ki he ako. Pea hiri pe ko ia e hoko aturewa ki he whakataha lahi, whatauga e koe sutuku. Pea ku kauai, hangenga teo kauai mo whiri lakanga i he tauni. Whaka tautolu ape ai ku whai he tauni ai whiri lakanga. Tamo ngahi mea ke he pe kutokanga e sea. Ai mwe ai paresteni, pe a kahiri ia e hoko lewa ke holo i tūnga papai, ai ngahi maumea tokoni, whakataha mwe ngahi a tau o lunga whakawahe koe ni. Pea ko kotu koe mea nerei pia no mea e koe sutu koto ape. Kau koe nake lawa ne nai ki Spawn. Oko mana tu I oko ilo kia e aho tau ae tau kau koe sutu tuku oku nau I ngahi funga waka kehe. Pe ku mari ki ai, ma uhoa ki ai, pe ku ma unga au e ki ai, pe e tokotaha ku whaisekau, I e sasi tokai koro e kalaisi, ko lawe I pēna ma u hua te kumare fio ma u ki ai, ka unau I ngai funga wake heke. Eko whaka ampe ke oua e pehe ku nauri e kina, pe ku ngalo ki nau tolu, me tau ngai prokalama e kusutuku. Ka oku mahu inga peke manatua ki nau tolu, e ngai funga wake heke, I kisponi e ni ku tāna ki ai, pe ukai ku kisponi pe, o kuia e mo tau kainga ke e ngai fuga wa ke o au kalani au ke kalani ko ringa toni me saute ka fa ampe ko ko ta no ke ni ko mana tu ia ke ko mau fata ne fa fi na ia e ki e fine na I kolisu tu ku pe ko makasini ka o ku mari ke tau aika o ku na o toka ho e ki ka ku makasini no ke tu malo hi mai ke uki ai me awai katoni e aku tano ake pe au mau ina pesi ka kai una u na u mau hoa pe e fuga waka kehe ka aku ka ko tau ka kori tutu pe mau ka pesi mana tua pe ki nautol ai ka pe mono uki ki nautol i he prokalama e fefin kotu I mahalo pe te aina ha tau prokalama amui pe ke prokalama fa auspen pe hoko tau aho ka kotu I ku whainga maari e koe prokalama hani o ku ai pe uki e ke nau kau mai ke mea kehe pego hai fotunga ni hau kako ni kau mai uwasi tene mao pelo to maa whana mo hange pe ku manat pe ke api he taimu ko ya e whirimote maro pito pase ato
0: maro pito pe kau ku wha maro atu he wha mata maa lele uke whai pe a koutui ko mea pe ia na ku ala mao ko mea neuhu o hao mai koni ko ke te uteo ke tari ko ne whatongi ani o whatatau ke fotutu kona na mo whaina whaifo ke ngai whakataha koni ki mui Rono tonga mamahea mihenu kua lo kio ke whangamo opuna. Pea toki foki mai, o whanongo pe ngai whakataha whai, pa ko whama alo laia. I ka ngā tai koe ngai whetu taki koni ki ha ngai whetu, o makei ma o pe whakataha mui sekretari ngai whetu taki telefoni ki ngai whetu kotoa koe ia. Ka tau tau tivito ki kisponi, toko kai na whakamo mawhaka, I loku toko lahi ha tau kāinga, ka kuhange koe lea koe whai. Ku paupe ke whae se ingai ki ai. Alu pe telefoni pe a alu ku taulere fo ke Facebook a ngai haoni. Pe a mui ngai whetu tak ko ia. Koe ai koe koe toi alu koe te fui whakamore ke he fui totongi e koe ke alu. Pe a alu e toi mafuri pasia e hala. Ka ke? O ku kaki te whaha manat mamahi ke mea nai hoko he kuhiri. Ka tau langa ngā au e tau toki he tau fiefia mui maafana. I he uki ngā oe kumou whahe aho ni. Pea kumou ni koe tahana mea koe na e to whakatokanga mai kai e whakahoko whatongi a koe whiri laka ngā. Manatu ko ki mau tolu koe ni, talo e nia mau whatongi a pa ku ilo lerei pe te vita ko mau tolu whahe a whaho, talo e mihe warungo fulu tupu. Pea mwe mau pikipiki pe whatongi ani. Ka ku alu fuke whakalaka pa ku iai mwe poto mwe māma, Toki whakatonga I hangi kuhie ni ongo toke tā. Pea koi hau whenga ke puke mai ki naua a paratasa. Nai mui mui mai haku tuwa ka ko fua wā oia na mau lain taha hake pē. Pea nau aluna tō sai au pito ka mau ngata pima toho mau ngata anga. Kaike, koi whakamalo atu pē ngai whakafotunga ku whai. Pako whamalo hata te koe whekau. Kutui ko koe ni uke tuu mai ngai ahoni. Ya tuape motao ange kuia na te fawawe te vita nau mana wa kiau kai kiu toe taimi he mau whakataha na hu mai ae whaifekau kei whaifekau wako pe au talage ke se amu e mau whakataha ngā ko si oku fōha e ni o ngā pe aku nau lain taha mo ene tamai ka aku hao ia o whaifekau mau ngāta pe mato mo tuani ngāta pe se tua ta ka koe ni oku waka uke mai pe te vita kane ongo ia te wafi ke he mea kehe Kau whakamore whakafoki mai pia, ki e tau loto whakatala noa, whakatawange pe kau wako tutoku mō whanongo mai, koe whakahaaen, ko whenga ke whakalakalaka e ako, he tau ki api ako nei whaia e tū māma, pia wea ka kai fe unga ke nau toa e whatongia. Ka mau tau tupe o paspas ni mamai mo toko ni pe me tawha ki. Malo apito whakau.
1: Malo mon. Kau tuke ki lawe te peko suke ta taimi. Oku iai whake tau whanau iwhi. Te whanau ako tutuku pene ka uwhi. Pea ku nau aeokia ia lātou pāsiri. Whaivalahia e sasuasiri ana i Nusilani. Whaivalahia e wafonua. Oku ui peki pesko na kawifi ka tapa walu. Aka tapa walu ka uhi ngaya ka whareifi ka na mau ako ifi ka alua keia. Tek lat pālavi me kau tata iki. Fui whareifi na tapa walu. Pea ku ui peki pesko na kawifi ka tapa walu. Ka oku nau fiefia ke nao mai he aho. O whaia ngai fui fas. Ke tokoni pe ke whakawhiwhia o aho, e te nau iai. Pea pau na whae malanga te nau tatake o au, mo e whawale son, mo e mea koia. Ka kuhi koe polo kalama, koe osi awe peka nau tori polo kalama, nau mea pekia, au ku nau teu teu mai ke whahauka ngai whas. I kai ngata ai o kuiai e tau ki kapatonga koine tau whanau. Koe ngai tau ki mui e Fremont e kota anua, kai tau tola he au pito.
0: Oh,
1: yeah. Mahu inga peke whakawhi ki nao tolu ke nao kau mai ko tau aho. O kai ki kalapu kawatonga o whareare haini mo e soatame mo e whanau ko ia whakawhi at nao kau mai. U nao whaambe whoka e hataim ki tau awhiange o si ahiang ke nao whare kalapu ka ku pango peke mama o mai ako ki he ni. Ka iai pe hataime fowat pao peke whakawhi atuai o ewa ki tau whanau. Kalapu kwenye ka uifi urele pe mo ia haia. Moi ni ii toko lahi pe, e tau whanau toku mai koe niki mui, ko tau tui koe toku yoku nau ke iwi lahi, nau ke ii ki ange whai a ngā ue. Pea, na whai whake lawe, ko tui koe me mau inga neke whai kei i lo ii koe, tau teu koe ni, ke tau fo ou, ke tau aho ki wawao. Whai koe ni whai ni si ki wawao, pea ko tui koe whai teu lahi koe uhi koe whalerei u api ako, koe teu ke tau fo ou. Kana e mea ki pehe paisteni, o ki ai e whakaukau ke whakanaunau, e loki ako kotoa pe i Mairefihi mo Suri Kitapu. I ngahi naunau o ku feunga, pe mo e whanau ako, pe mo e kauwhai ako. Ke tokoni ke kauwhai ako, hono whai ngahi o e ako i o whanau. Pe mo pao e ako ke tuunga kua ema ngahi laptop, ai kauwhai ako. E lawa ke moe, te whai pe moe. Ke tokoni ke he teu teu. Hangenga ngahi protecta mo e... ke ngau e aki, ngahi loki aku kwa toa pe, kai ke, koe ngahi talanoa ko ia, whamohe pe mei uru, ka ku pūre pe a seeniti, ke whae ngai whatongia ko ia. Pero tui, koe taha e ngai whakaukau, o whamohe pe mei uru, e paiseni ka mai koe sutungu ka atoa, ke tau wholonga pe moia mo taksio kei ka hau, kuhi koe korisi. Pea, maa koe ngai mea pego mana tui,
2: Lawe peta taimi, katu watu hasat kakoe, katokini. Koe, ko faifika, mokatak peko lava tau taimi. Ko hui, ko minte lima, ko nietu waki, malo.
1: Ia, malo te vita.
0: Malo te vita, fa malo atu, he whenga maria ko maki ma inasi hai. Tamamu eki, ni faitapu, kina ki nao tōk, ki tau tōlu. Koe lawe kona ke kawifi, iyo koe kawifi, te nao faiwa he aho ko ia. Oi na fano mai te vita ki ai mo ka wa tu go ko sko tu po ko ka wifi mai le fi i New Zealand ma lo fa ka u tu fa us mai ta po ka la ma
2: o
0: fa tu ke ka u ko sko tu go to e
1: ma lo ma fa mara de tu ke mai ku na e po ka me fa skuen tu ke ho ko e po ka la me ta no po fai ke lang lang ia aziona ta po ka ma to na klais ko alo. Mofa
2: amen.
0: Amen.
2: Io fa malo a tsaka ba be ke a Fremone malo bit of love the bolgama ki a honi malo.
0: Malo.
2: Ko e tata mi o se community e uano ka ate ta utu a koni pa tanto ke hoko ta bolgama hoko malo.
3: Kau Popo MMT, koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakataua e utekite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongi reva hao sea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Dat we whanua, pia toi amuange e na uiviivi.
2: Kore whenga mariko ni ke o hatu ai a ki whanongonongo koniseti koi ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilorevu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pou wa whao si urai wa afe wa anō ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko e uhi ko si I whakatangi mai pia mei hapai pia mei he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilorevu. O kumakatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea kumakatu u ngai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hāpai kotoa pē ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whei ngani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua anō, I whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o uesire I mangere. O ku mautu I pē te mautari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walufitu taha, walu tolu hiwa wā, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa.
4: Mārenga mariko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere kā. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa ua taha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu.
2: Ani.
4: Fika telefoni
2: ani,
4: noa
2: ua taha,
4: noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki au peti tovo, pe koki mou tolu
2: mou
4: Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka, o peti tovo finau. PS Facebooka, o peti tovo finau, o rea ki ai,
2: mao. O koha taha na ko ani, kune ngawe mai ake,
4: ae mea, ae mea. Tau mai, e mau fo I mea kai, pa mei tonga, koe fo I talo tonga, koe fo I ufi,
2: eh?
4: Kaho kaho. Mo e lose, ka umiri,
2: kai kore atu gai, e tamate I e, ae ring, e,
4: pa me la I tere, o kukilo e fa, I he mire mila. Tu asila ke fai ki ai, ae fetu utaki, pa mo e fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu
2: na fefei ku palpare mai
4: fika telefoni noa ua taha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki pia mau me ia e tua sila koia te ke mau me ia e fo I mea kai koe di malo
2: koe tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia te uate ki fasi koe ni ke ki taitaria ke polkalama koe ni a kainga fasi mea fi I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tautaimi ku hafe a e nima I he fiafini pia tauta

0: Koifaga feni kihenga hifa mili pou pou kotoa oetimi akapulu ai mate matonga. Kainga MMT me amai he koifeo hifaga famili eni. Ikai ko hafaga taha ma ume atokoni pe. Kau mai he tokona ki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga ie tau e fango fulu ai MMT. Taki mai ho famili ki he Trust Serena E. Henderson ke tau feo himo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau fanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga moto, kai ta ofileva ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
1: Kore whainga maari koni ke watu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakatulo watu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, moe whewhine i whanua, Moe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapai masani o kutakai a te uloa. I e pauri ifo o e pō wafao si urai wa afe wano ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pea me i hapai pea me i he pure ako Moe whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea moe hapai kotoa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho wafao si rai wa afe wano. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile I mangere. O kumautu ipe te mou talirelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea ku ke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koini, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa.
2: Whanga maari koini ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, Kano lelei au pito me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Romo oika atmoa ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha mahalo sino mo wha feohi. Ki a weekend iu wha hawa epe me he Star Hotel. Tua si la Toluhi Waua Great South Road I Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he 1 PM. O kua taa e porokalama ia koe ni katiki nga tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalerei o ngahi kupu katoa pe o e halafononga utau iai. Pe koi ai o kuatu ai e whakaafi loto maa whana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polokalama whamalo sino mo whafeohi ko eni. Ko moi lerei pe mo moi fiefia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu utaki.
1: Ko kore whenga maari koni ke o ataki whanongonongo ko eni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, koi fwoi talo tonga, koi fwoi ufi, koi kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe la ipere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia maumiai e tuasila koia, teke maumiai e foi mea kai koini. Malo. Ko kore pe whainga maari koni ke o atu ai pe mo ki whanongonongo koni. Ko whanongonongo whakataha ai kainga o vea ila pemo vehekite o otea. Gokore ke hufanga ngai tala fratap ko toape ko afaki atu pemi faleni ka atake fakahoko atu aki tala fatongiani ki kainga otea ko toape e vai fonua ate roani ki kainga ko toa vea ila mo vehekite pe aki ahemo pemo pea ufakafuri mo kainga mo famore more ko i heni e faifekau o se siciliana o otea mo se tuata tauhi mo tokoni se tuata lahi ko langa nga aue ki e maka whakamanatu o e hake anga o e lotu i motu a hala. Ko e hake anga eni e lotu pe au kufaka historia a langa langa nga aueni. He ko otea pe na e langa a e loto ofa i he misinare ko eni ko toketa moritoni ke kainga one fawai a himi te au whanoa vesiwa o ua nga tau tuku e tau whalotu o hange ko loto o e fili lahi. Ka tau tuu i he hala o motu a hala pe a lotu fai maupe o ua nga vai vai. Ko hono whakatolonga a e hake anga o e lotu ko ki taua o ku whakafalala mai ki ai a ngā weni. Ko ia, mou mea mai he te mautaitari atu i he api o manu vea ila, i he taimi ono e fiaf sāpate kono taha hiva, o si urai ni aia ko sāpate ia ko eni, ke tau taratara noa ki a tokoni te tawala lava ke whakahoko. Ko tua si lako fika ua hiva i Ilford Crescent i Mangere. Whakapapa atu, Krismasi hausia, whaifekau mahalolo a manaki vea ila, telefoni ko noa wataha, tahataha tolufa noa nima valu. Moi faifekau o tea, ko vliami se lupe vea ila, noa ua ua, faa o noua, nima noa faa valu. Malo, ki whanongonongo ia ki he kainga o tea, ki langa ngawe ko ni okfai, ko e toi mahinoe ni fetuko ni, na hakea e lotu, ka kwa ki tau ilope ko tau fe. Ki otea, ko ia kainga otea mo ulawa hifo ke whatahe o noa pongpong. Kaje, ko e tau taimi toi tau miniti e, tolu ki he nima, ka ate fasiko ni ospa toko whamaa popa te tau programa ki he fiafini malo.

0: pe mani no ki te mana konga te la kama no mia se fa nga malosi e tai fa le ya ka ko konga e u vinga mo la lein a te sa fo kinga ki sa mo a ki tau sanga ko te ka a ta mari ki sa mo e to ko fa ko la le po ke ka tau si le ma to ni sila ko la sfulua sfuluolo sfuluvalum de lu sfultau sanga mai tu at se amana yangina kan saka sawa angina ne to ma tu atau si New Zealand. Ko te nei le toa whakasaya ka langona mana vase ko nei, e winga te whakasawanga o te se tau whakalei o tamaliki ko nei. Ko mana ko ngina ne tamaliki ko nei, a kso soa ni lasi, e au wala I whautuanga mu takitakinga, o na ko I kunga ne tupu, mai au wala se lei, ne whai atu ka lātou. I patia papa lei, John, tamai langi, te pule siri o te matanga aluenga whakamasinonga, o te pulenga whakamasinonga katoa. Ne matanga ki te awala ne whaiki te tamaleki te langa sifulu ana tau sanga. Ne whapok mai neia, mene seki lei ali I pō te uwingam tamaliko nei. Ta ne whakasino atu whoki neia, anis whakalavelave, e uwingam anis mātua ne puke a tau sene lato o tamaliki. I pate te kampani ni sila e whai neia skoskoenga ki vai lākau I kunga whai ngā luenga, me ko te whamama a te tongi te cocaine, e whamama fua iei a toko oke o tino, kanga ni la to dwai la ka utena mai te lipo si faka kuata tau sanga at the drug detection agency me ko te ni silinga di fis flu basene ai kunga skoskenga e kong fainga luenga ko la de mau atino kanga de cocaine ma fai e faka tusa tau sanga ko te ka ni fai mai te pule sili e te kampane Glenn Dobson me tinga I loa ko leva ne matea te nga solo aka o I kunga lei ko nei a ko nisu kunga whenua ni sila kese kese ai kunga yein. Mai tua te tawhia ngalasi, ne ave ke a te ye, ia mene malepe ke a te atibiliti, tinsi field, kai tusa mta tino wha o ka inga whai whatoanga, I te vanu o Waihopa I Marlboro, e kati foki I te fiawaso. Kana whai ngata mao ni lato ni mea kai, kuni si mea ka e mana kongina I a sakitasi. Te whakatonu ne Bricket Evans, se tino no foi con a fenua peliatu. E whakaanga ni ia the drone, mai te kampani o the Skyworks, ke mawhai o tei whakale iaka tū langa te whakalavelave, ko I tuai o tei mawhai whakaanga ni se awala, e te whakaoti ngā te vai aso. Toi tala, whakamoemoe me ka asiki iaka tongi o te bentini mo te diesel, o nā ko te ngā saluaka o te tongi o te crude oil I te maketi, I te lalangi te lai mafua mai, I te toi kā o te taua I te Middle East. Ki ngā iloa ne tō mālalo te tongi o te bentini I watasi, ini si taimi ma whai o tuai a te fuli ngā I te tongi o te crude oil. Whā tau tau me katoe whanaka foki te tongi o te bentini I aso mai mua. Ko nā la tala tūwalu mo tātou I te fia tēnei, ko tau mai kunei ni fia fia katoa koutou. Ma tau atoe whalolo mai ni si tala mo mea tupu I te vai asfo. Whataka tu tala, ni au sena li sati, mai te pi mono tūwalu, tēnei whato whātu, tō whakatoa koutou,
1: Ia pakwhitai lai sui nung tala ngali kona fi taroi me tau Benjini gilunga gilalo gilunga a Donald Trump talo pāda piho. Ok. Adau anko. Ia. Kua lopalahi atu mau mai konei mo sei pua make sure you look after yourself. Nā whai kina lei o poko mata ne. Ia. Ia. Ia. Lopalahi atu. Manuia te. Manuia te po. Yeah.
2: Okay,
1: yeah, then I thought Tofa mua. Yeah, so ina li sati mo tala ngale tawa ko nani whakalongolong kia tawa ko mai ne tawa ki te balu ne minuta te kangata I tulai fitu. Ka tēnei la tā pehe oi kai ala nei ke whakalongolong kia tawa ko I tue tau whakalongwati ki whakapulanga a seipoe te FF tēnei.

Pai tira meuri Raymond di Kapurina kona koi ta nora ke are ke ura ente yeyu ima ina rava kina kua ita ko pera ria skania mona tura ente tutaru. Tamara te atua skada pokoi pukinti meu ati meruru ako sandangan ente pungitongana mete pungitongana skada pokoi ente yeyu te atua ke ko sandangan ira pasina mangari yaki men nam dongorong ada ko are ko sandangan ente pungayu as pusiko te atua pokona kapaira ni kapene kona kau kara yang ote atua pasina ata ati dongorong ada ko nangan ente yeyu. Asin ako yung paika, inararasis mara Yesu, apan narawin. Amen. Ito ako ba sinagin mo yung karapa at tawa ay bukin noran tira at timarulong nga rin sa nangali ang tapangito na may tapangito na tayo yo. Sa marunong pa yay, imperin tuwi kayo o kantin nga pa ngayon na tamani na nakot tao siya sa nakaayos mo na paay ka tao ay ka nakakukulin, kito ay kakukulin tuwi kayo na si karapa na papatimeo at timarulong ay puntimato na ko ila. Ara ki buti tayi kayo ibukin te araga uku ki erogamente tayi anerugu na tema kore tene pima agua te kipo agua. E te akina ki ere ka angai pa ibubusi ati atua aya kaya kai. Aya kai no ametai mena uka anga ni kapene. Depe tayi yo te tayi kaya te mea ku e kona ante ki pa araka anga ni mea ura. Kana sinori pa ikari kimte wana pa ayo aira kini mai kanga ni sinori te pungito na mete pungito na ada ko nandike pa ai me aku ranga ida ndita pemali dana ko pa e kara ko iru ranga ida kisina ka inu sida menta pu te tuwa isina ni ada no ra ki tranga ada ko ra ko ra ye ya wa meta ana ku na ni na wi e no ra ki pantaya ika ya ran mai sitira ti ta po ki ai kana ki to ante pugin te te kara wa ko ra ko ra yon ne pedika punyon ne medika yon tinan tabu yon asia Ereng nimbai singkai tera te flooding ade enora ki bayara yauri yaus au ama te tapi men naki ai yaus ndai ei kai yauri tau tinan kai namara ki ge paia ke rang pungan nako yoama ta tanta apa te tuan orang tembeli kan te yaiu me te orang karebin a ya kati nakong kai intera me te tanga korang kora awanya korang pendek ri yoama te iba te meaku ri yoama awam kan di tapat itu uang kai jadi pa anak ke ibu kini payah ke anori pa hari kini jangan apa yo leh yang ini sih nang kerap apa payah kai to ya keraku tiki yang ada tapo yo tapi payah kata si nak kui metau tapi puni nak kui puni dia rakole kita orang mau pun kita andari si nori itu pengetuan metu pengetuan betul kini kita karena si nak oh si nak kaya yara tahun nanora ada kipun tayo iyo ay sa senda anumarikya ito yakin na baka na sipubusi at yatwa o ay nakayakayda ay nakayin ang matayda na nakanganga pero may senda yakin na tinago ako na nikipa nakanganga matitisila nga na ba siyita pa ipo na tira tapo gyan na ako na nikiye iti tao po ka kita pao tapo man namit agad ako sa kikirisan tira yiye yung tatarakin tapo ipo na ang era kirisyan, si pun kapena rin mawara katapay pa rin tayo na kung kita o angin rin si kibara ka na pa yun. Ito yakin na kipa yay tumin na tinamani. Ari inayin ako ng buwaka. Ang kinayin ako ng buwaka. At na na. Era masina na. Akaraw ng taro ngayon na pa yun ng kapene. Ang kinayin ako ay atuwa nga. Ngayon ang pera kiyan yay tapay pa rin. Kaya maningan warawarik yan tayo na ko. Papun ngayon. Titipugyan na ko nandiy kipa kaungan na nung. Oo. Di kagkuya na nun tayo ni buwak. Katagin na kipagyar ko nito po rin na katanin yay yay ako po na kaya tayo ni musinawa. Paigya di alika ang awus na yari akit ni katukaki yabon na nga piri taparakin tayo yayo din na tiyapo na nung takarang may di ka nga yabon habon karan na pinanam ko ni kakakakul ibigin tayo yaki sa ayos di karo ko ang kiyar ko nito po rin na pundi ni tayo ni musinawa yay ayapong awa may bari ya ate punya lento karang awa amine pokon tepo tepo kapo kawa tambara ki awa rudi ka ate ni patu wayu ki ya paro ngena pen kosno kui ama pen ni mai ni kapen ni na tan tu ne mai mai na tra ya ki mai mai pokon na bai pusi te bai para ai dan kara para pa e kara pa te tua e wara kana pai para te ari ya ate pai para te ari ari ki pai ka ngai ka kuri ya ka ken na na te ni pua ne ren te mi dana ko kana de ya ka ngai ndo ndere ki pa te ren te ye yo. Ako sinara, sinabusi at yatwa. At lagi na ikapanara,

baka mauri ai yana ki me dinga amon te bas no him des angora ai bukin manga rana ki rai nanu nam ko angora yo pi men ki bas sa manga rona pe no kante na makaina yo ke ai pon ta pe wari ki the week or sa manga na kunte na makaina are mi na e pesi ta tai men ta tai yo or sa pon ta pe kama panara ni ka khaita o ni ani ri na ki me te ku kore ya mon te bas ke sa ben in san kai spo men kamina no the week ya no and celebrate the Kiribati Language Week or anaponga pera e khanato e Kiribati te popoto nana kapui me suwa ni no matai yon ndiriri kei o wawatanga o wapui moanoa te ngayere sapon nanga te banane ka meauri amon te pesa na koi mi o kamna pene ni meauri nami ko angrayo e banane Kiribati me inu siran Pacific men the Pacific Media Network at PMN Kiribati men narata pa yo manakau Auckland, New Zealand ngayro ami arin na mga team ato ang roa niko tato ni tatayo o chao sino kami producer sina team ato ang roa niko nikarukwari po aratayari sino mayano ko yemeng koy chao wawa takarangay na imaira ayo arakanta ni nga paano ko roya weekend ayo yan ako roya am celebrations me am family and friends nte tabo arayo kami na yaike and I hope ara wish never ba ko ete me to de merong ro mo ko ki sound like me ya re ko na meori ah na benedi ni meori ah tikrai na nunte tairi kayo asna ma ki na mi ko ngora ayo panan kiribas me nu siran

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: So ngora te tanga e bonwa pite mini se min jawate e puina o e ponte ka ka meuri me tinga e monte besna koim nam tapo re ko ngora me yei na koira ni banan kiri pesa yo on the is the weekend when I'm pas ening mai spa e ka ari ki ke mai si tenan ka ko kore e ka ari ki argandan ngante wiki e yo pas na rano ko ndabe wa ba e ka ari ki nanan na ngora yo throughout I'm sure why you ni ka ro ari po aratai ke nanan chawa me to wana ri ka ki menge nani o e ka te pe ko katanwa te me te yan kuna ke sa san ka ta roi na koim i bukin wo wa ke mina nante tai ri ka yo Nga yaren ko yara kana ye yam katikiroi yam bubusini katikiroi ke yam katanoa ta kwan tangirian kana kwan nanu nam kong rai yu tei reita ki nakoira message nakoira nakoan PMN Kiribas yu on the Facebook ke nakoan narai imeri eri pmnkiribas@pmn.co.nz hai wara te saong rasa nari isi nakoan nam kong rai yu panan Kiribas mei o te aroa manukau Auckland.

ako na merito sa ngura ng kong rayo piyaman kiri pa sa tayong kaya ipo niswa tabi ni sin na kong tiyawa tabi matawa na tiyawa tabi matawa na rikagi sina rohano kong tinaan paye kari ki yon nusiran ki yon paye kari ki the weekend ako celebrate na kin nara kiri pa sa language week o pon kanwan ti runga ibukin apera ay kiri pa sin nanay nomata nakapuy may suwan ni nomata ibukin tiri kayo wo watenga wabi me onoa ngayari tayo na ano pa sinarano ko diawarikaki ari imay rayo. Kiora talofa kamna pini ni meori na mikong rayo panan kiribes may manukaw tamaki makauraw o tiyarwa. Romi ari na tayo matuan rano ko ngay tato ni tatayo o tiyaw sinoka. Tataya yo mo men panan de PMN kiribes sa pun tapi kata pana ni kakaitaw ni kakarapa-rapa mon titakapurin ako na koymi tinasin kiribes yon o tiyaro ay pukin rungakin wikin titeten kiribes o ipun ako yara ron tikiraki agya titi matuan kota tiben na nukukuray on kamuamua ngay kiribes yon tiyapay yo ay o tiyaro on tatay ayo sabon na nga na pepanara di kakaitaw na ko yatanan ko mati ibigin ti Kiribes Language Week na konti New Zealand Kiribes National Council makain na na ko mati ni kapeni ani ibigin rungakin weekend tatay tayo ni Kiribes ariyasan karawaki nanon na inanon tawar teririk ayo uotanga wapimano wante wiki enako sabon kakaitaw yan na pekain chaos na yahos emon tatameruan teririk ayo ayam wantai o enang nakurhoi nepe arona sa kakaitawian nepe aratani pupuki di enan events di iyon tauranga ibukin ara contents o asas na kira ibukin titete metin andavita meirik ko pesinda pa Lorena Kamki menam tapo Eden nam reire Otago University o ni Rosary te purea menam tapo Wellington ng community WKSC in yon Wellington ay wanda kakarapara pa ko yung miyate intero na dikira kay ibukin coming through to join us yon PM in Kiribes engaging with us to celebrate and embrace our culture at the Etrani Kiribes ngayra yon New Zealand kambas in daba o kam ay to kami uya ami pa untay na ko te Maori tirai o te tapo mo

0: Oh, me ka nei ka roira na rata e isu te mini si min te o te pui me tau ana si nang ni kore yon ka kai tau te song raki kai si te me tuan rita ki nanun te merurung to yang yang ina tau tana me hiro me ako anda ni ngapa e no kuro ai me hiro mi a mi bonga yu a mi ui ke yu oi ye te merurung hiro mi ngay are te tai e yu te song ran te awar ka ka yu si na reisu ko me paia I kari ki ke na pte itino ko me paia I kari ki on Dana Rinshi Meng Koi Te Paya Eriki Yuanu Sira No Aotearoa Ipukin the celebrations of the Kiribati Language Week Are Pua Nataki Ika Karawa Gini Katoa Ririki Yuan Narata Pua Aotearoa No Sira O Yang Te Ririki Yu Ika Karawa Gini Paparoa Re Apeni Nroko Nika Apeni Me Tapona Nako Tapona Ki Yuan Aotearoa Yuan Te Ipukin Te Runga Ika Karawa Gini No Sina Ki Iro Ia Kain Te Kurubun Sport E Chaos Kiribati Association of Sports o sinang kakai tau yai on kar para pana bene yama kuri kura karo kura kura kain te kuru pai yo ke ai spa yamantai o ska kar para pana bene ko yai ai tan manina ke te kapo ponga ron te terunga ke pun community sine ka pene ke aro ni le po ron terunga yo ke sa kita pai yawa rere ke kharo wa kina era mai ste khata peta pe meterana ki mga na kin te leaves men them work commitments ke terana rege ke your family commitments ke terana te re rege ara fa tane student e student e ka pene nen ro ke te otako university a ke aro ne fa tane ki investment e re re yani me te ni den sine ka khaita ne pe bere ka tane ka isbo me nga ia ni me mero ro me nga ia nebe o yang de teina no ke pa sina ro no kon pa e kari ki throughout the week to somora begin celebrating again the Kiribati language week you are now tiaro new siran me sina ka no ko mo ta kati ki roi mo na kon miss Kiribati the newly crowned miss Kiribati 2026 nay miss judiciary 2026 Nei, tabukori kia iata. Me kaina na si, mabukin te spang eriki roya. Ni mga kuna, ni mga katia me tan Kiribati, pa te ambassador ngay aki, te representative, ibukin apera Kiribati te poboto, na kon te platform aray ni nariki. O sina ngante te inay niya yuta, takatiki roya man te bes, ni riyan aki, me nakakawakin ta merari karawa, o nana pewe te meuri, te roi o te tapomo.
1: PMN

0: tapa New Zealand ni ya ibu kita nampau tu kat dia tu anak aku nak kongor.
1: Nah urio nampau kongor ayu pih min kiri pasi. Tetapi engkau tu bi mesu tu mene si min cawat bi metu ana. Tetapi ayu engkau ni sena si emang kau di payah ya keraya tu ana tu kurupun nai ni. Yon Rodney ke work with are akhraye iman ipkin runga kin kiripes te kiripes language week na yahawa yon maurangi de hope church to guru pa yon kanne yara na ki pa te KCCA ke te kiripes collective community otiarwa are khaira kiron to unaini ene estara May yon na yakawa na pa Rodney ke Walkwood. Sinang gugura yon na kakaitaw pa. Erige, titay ni tamama makahin te gurubun na ina yu. Aki akarawa, kanwa na yakiribas language week ime at Pacific Heartbeats. Ibukin katimatuan merurungin puroy aki. Aron na marakeya pa. Tira marake, ay ka anakan ni Eka ata meru ay bukin puroy ya ke. O amay sirik sa kasi yan ni. Rona kine peiro ya kante. Kante tiranare di kiribas KN. Kiribas Nurses and Health Professionals Association. Aki eri kine peiro ko ya women nurse. Men di kurupuane ke te makuruane. Ibukin rona kine nebe. Aine kai ke makanto community ayo. In Japan ani sakisian kanwan na pa Japan karawan tinan the fashion show ari o apun display na pa tinan handmade earrings flowers to sit in mo may siriki ari na ko menda pa kawian na yakororo men pa yake o sinang kakaitaw pa sinora how talented our women are o sinang anang tapuni pa o iri kinura kin na yo inano nira kin na ya ay fashion show ayo o ay event ari akrawa akrayan mo wata weekend na kundi kono pong na yatapo yon Rodney ke he work with o sinang kakaitaw na karabarab ngayari chunin te samura tabewa tibinis mga kayo sinang mga tinan meruro tabewa mente paparo ayo

0: io la prima cosa mi c'è l'orrore, non c'è l'orrore, e si torna a rinascere, e hai da dire, ma hai da una da fare con tanto tuo, quanti esempi, quanti meoni della chiesa nei sarà, che mi canta fa, ho un arruolo di capare a fare un pochino tuo, hai da dire, hai io tutta la terra con anche a grinta, e io, hai da dire, quando mi sono mai detto, hai norma da, e poi mi ha detto, che li pensi, e vuoi guadagnare,
1: Kami mauri, mungkin tadi yang kiri pesa nang roh ayo, arau ngai nei paraya, tenen tenen sama kiri ono pan, ada pun ayo sebenarnya nai bobot, join nai ya ayo community event kan, tapi spesifik update, oh hai nere de, ay tekuru puni susu ayar arai abis yon bobot, ayo siro ba, si tawa teri dadan dara, pas kami katai metua kan foto ayar community kan arai. Anak dini itu anda rein susua, terarwa ya, pernah ke kawah gitu. Tapi anak aku dah wajib bayar nak reisan kan. Anak dini di sini mewuri arah reisan, tapi aku dengar nanti senang mewuri, no, ngai net mana tenis. So, ini yang hari esen dek ini ni, ini kah, mungkin dokor aja si join tu anak de function ni, de event ayo ste, de kiri ber, de habit, Sigora de susu bugin diri tata narabe esan degin, no, ayune bundo wana derare. De even sin kakatua, ar organization ayu anga bundo wana derare. De bota gi bugia, nis terane of professionals na anga bunangina nis, o ni katua ta yerare. Sigora de nan, sigagi de nan even sirigin, bugin, bugamerwagin narade de ni giri bes. Sebenarnya pasti mereka ini usiran no ya rari, karena yang nengwari ini ke arun kapungan lagi di dada ni kiri pasti, so arah kapungan itu ni kita koyak daruran dikira kita na arun apa ya rari, anak timnya tu ani maintain ayah lembut, tu yang mungkin aku ini nak pun doa yang kena ye kasihan kan yang kan dada yo, ayah tak benar mereka. Memang kerana perahu event ayo, ono one surai taurang ayer kena kampung semua di datan ramio. So kami ke kampung kami meroro netenan des netenan taurai men. Bus main kami mete mangari. Tegarai te, weekend datan kita pesta nang rokai.
2: Dari now, arang China, arang dalam jenis kai, arang now India, pas now bukan macam hotel kai, atau now bukan macam Malaysia.
3: Kau jangan kau nak kau bapa kau nak kanya mo nang tatabo pakai na mga tiyaki na tawa sila ya mo nang doko na no bari so min musra wa irapong aupong nagiging kanya po din karo au tanam na tanam ena po tun na yun tingay na kaya kaya kakasul kasi di libe ni niya tara kaya ayan sabo ang kira ara sa gusto ni niya tara kasari sabo
4: wakana kaparbara ko na yan ako iya
5: ayan na uri ara ang kanya ni niya ngay kanya ka nga punti men na ayos sa kairiri kain ti KCCA yon ti tapway yon woko to pun ngay na beti men na ti sama kurin ti arway ti opche o irang ini kukurin hindi ita kami ang kami ano ti ay ay
4: kung ang besa na pa ako kung narin ka para pa tala ta KCCA
5: Take CCA, take repairs, collective, community, collective. Association. Tiaro.
4: Oh, tirana to pota kayo, tirana kanga kain, antay kain na?
5: Kanga kain ang kanya, punya ini agiki kanga aira. Kanga aki makuri. Kanga asukuyan mo yung ngayon, kanya ikatayan bubosi yari. Anarukuwa na aira. Kanga narukun day ni aron ti susu to wa wen naki kapwa aron na rawa wa ki aron ara kun kai ya ki sipon konan karoy tera inanon ta ya inga sta ta ya pa ti ape ai kanga ya ra inang ya mon ya ni mi auna paren ki rang kanga pon ya to ko kur ta po ya nga ya re nga irang mena irang Ukraina nung daan kan punto kay Yara ini yan ta kan tani ngari ana pun rap kau daan ko roy ya pa idik naron na kanga aya tipungkin kay no amet tipungnda punto kan na ya ana pun dia inda ta kaun ko roy ya kun kai naron nan
4: Wala nang napaan pa yara rin si Norang kay Ami Makurin tapo ngayo. Tira na, am na mekin kay Yara ko tapo ngayo rin kam na meso kay Ape ni Nusa Yatari ng Rom Rom Nana rin na mi community ayo.
5: Irang dara pa. Si tapo me, si pundang ini kukuray kay kangasa tayo pa ay si patimuan ni Karika ngayon karawak yun musiran. Meron, rakanta ni nga rin. Iyara, sinakit si ngay si Karoyo, warakanta ni nga pakawag at tapiwa. Ano, di ay niya nabuto kay ayay niya pa. Ano, era, anak ko na napin Karopay. Naroon di tayo, ya, si Kosopay naroon narasibo ta. Na si Koya na pahay niya tapi man na rin. Ako na ni Karowi, ako na ni Karorari. Inamin na tapo ni Paya, pa nakapuna ko yung tabi tayo tika nga ngayon, nusiran na narikin na pabukay niya dito. Kasi nga yan.
4: Tira na kakawakin, aka kinuha kay Kairo yung araroron di girak?
5: Ngayro kakawakin, nari, anari ay nataya pa, pun, tipay, paikas karo, ay pun, anak ko mega, pero, pasag yote, igi, pa, paika, sipun, mananga mega, kisera mega, sipubura ki mega, yaron ti siyibu, tatira, sinari ay nipun, dapakaw, da, ni karo ay paikay, nari, kanga senahak maninga me ranga ukanta ninga di kera nga papak ana pun dapya kau aini ni kape ni pongan pun konan
4: kata ori diko si sakit tokin rurunga weekend de tete ni gi beski tirana am kau ngana na koya si na ke sipu
5: ngayang kan ning na nun tete ye yo ari kanga arapung ngai ya so te ye surai sekai tarate gi di bes language week Aren tiaro arenar sa pun nagi da maninga tekan na pero kanga ay pun tau kang ang kaungan ano na ako yara korak kaya nang pun tau roy ta kaino meta wawakan ki bari ay pun tuwi ki na ro kay ay pun tu pusi na ko na ko ya pa na era ana kari kira ki ka ti meto an na ka ti yo ara aron anwara ni kirpes
6: tau roy
7: ay
8: You're now listening to PMN Kiribati.

kuna ane kar ko ran nar tai te no right minutes i min te no kan po nga yo at me ro te bi me wan wa te bi me ro wa ngin no mai na yo as ro wa ta wa pi ma ono wa se ran ko ko ran dei te ki men koi ni panan ki pe sa yo me no si ran no men koi ra ta ara songra ara sa ka me ro ro ira na non te tai rik te no kan po nga yo ara kan ta ni ka pe na ko ro ai am no kan po nga yo nam ta po re ko ngora me yei ta ka me ro ya te nga me ro ra ngai ta ni ta ta yo au chao se no ka ni kan wan na yo kan ne se na pon dei se na ko ne kan wan pa e ka re ki yo nu si ra no te arwa de Kiribati Language Week celebrations or the independence celebrations ke o sa pon te pe ka te banan ka ka ta wa ka ka ra para pa mo te bes ya ki to to ki ke ta ka ka ra para pa yo pa si na bene nori na no mi ara youth si na ka ro si bu ai bu ni ka mi ka in community si na ka pani i bu kin tangira na pa mi a pera e mo te tangira ke ki bes i ari ero nga ki pungi na te wiki ana ko ni ka ro ai ero to ki na o ai pon stiu na be a wa ki na ro ro ya te men ke ina non te wiki ayo taka ka me auriri o tenga meiro ya ka nar si me kai men te pm

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Arakate na perante pitive ke mera te te apuni kinakira onu bongai ka yara te yo terone te kira kare ta ta wakya ina yare ire. Eragini ka khawa ke bogona re yakina nasim matakin ta gate o tera pe khawm de dani giri pesin mo men de menga. Uke ukeria apo noria pa te kina ke onka ko wa ke pa khora khora bogona de pe khawm te te ne bon noinam te te on te te ri ki ta pe wa.

0: Aget pa ya ka hore ire rikin na khoro nanon amiyango o am kandaninga morara rikin tereirei takataka menasim o meroro akina bonganan katian tayan kouru me kandaninga aika ariyan goro bukiya to tayan kouru aika na goro bukina tetaye be akwa ken tetai ayana na upaya kinana ya panna ko nare tangiria o an gonan goro ayanasim tay mani ngare rang ni ka khawa pa na yeto kouru a khoroya amutu
1: bukin tera pa kona tapara para na kaispo menasareri yamatei e ka khawa ki pa kona karekia amritaki Oni ikina emon tete mero me anasariri ya matei. Ako na kona ni korawanin tei ya monte weko. Kana kona kona na ya matei men na yariri. A tei tapara. Karakia temere na ya waririki. A sisira kina anasariri ya matei. Pa e warana keke yekin teriri. A nungurana pa ilunti sariri ane pa. Tera tei ya ngoni pobo kina koim. E kona koroya pa bukan na nariri. A wana keke yekin esim teriri. Ade kona koroya na nunu mayangam. Tepai ya kakawa ki pata perangai rakaro. Sina buki ya nasira na yareirina, no numuengara. 531 PI.

sa tayo o ay pon iterate po yung mga wote nung kanapong ngayo o ay pon di kakarap-arapan na ko yung tesa ang rakay ko di ima tuwa irarikira na kon banan kiri pa sa iyo o sinaka na ko yung mati wana rikit ako na ki iminto ko na iyo o sinaka reisu ko me ti meroro tenan meroro es karoya me kain ti RSC workers sis no workers yon de porque are sin ako na penira to wana te event cha karoya ki na ko ya to reach out to community reach out e karoya ki men meiro ya to talk to nurses men the Pacific Islands Community Trust yon tepuke na ya tapo tepuke na ya makuri asi ka o sigukore ni meroro me entertainment na a khaine pete makuri ayo de kampana ayo asi ka I tepuke o ane tepe wat minis men kai ngai ari tai na na ko pasina ora pona ya rorunga akesi meroro me ngai

0: 531 PI.
1: Ako na ba rin sa ora? Ikay ito na namba, ikay ko ng taraboni, ikay ng reyta kimangaya, ibukin ka rin kinta ipopoki, kanaro na pa. Ngayon ito man na, kita ako ay nanoa, te meroro, o, kuko na ang taraboni, ako ng namba, ito wana isuwa, tenua isuwa, kaya kuko na ang pentiksyon, ako ng namba, ito wana isuwa, tenua isuwa, hindi tayo na para ko tangiriya. Ako kito ko rin kaya kito ay tawa, ayaw kita ipopo kayo, panwapi mewa tiyawa, nikatuwa pong. Kotangiriya ni kanin meroro, kito ni kan, nikakarapya ka ututa na me, te counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tirayo te tapara rita ki na kontan ban to wanai suwa tenu wanai suwa ko kontan taraponi e ka boki ke kana wan text to wanai suwa tenu wanai suwa au ki wapi me wa tewa ina pangan the lifeline na te tarapon namba ya ke wanua ake ni me wa au tenu tenu ni me wa au tenu barikan ake wanua ake ni me wa au tenu tenua ni mewa awa. Kaya pa narapan ako narangay, ake ruewa po niyo ang Oakland, ni mewa uwa uwa, uwa, ruewa, ruewa, ruewa. Tanapalikan, ake ruewa, ni mewa uwa uwa, uwa, ruewa, ruewa, ruewa. Kaya pa ang text, ake angay help, kaya awa tenua ni mewa isuwa. Kuko na ang text, ang tarapan ako iya, hindi tayo na para ko tayo na noya, kaya hindi tayo na para ko tangi niya. Ibigin the suicide prevention help line kamu kan ada kita kangai aki ani mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa tanam barikan aki ani mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa ibukin the youth line kamu orang kami nita ki kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun ke otang ini kan meroro kena ayo am kanganga kita program aki wanua aki tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang barikan ake wanua ake ake tenua isu onowa onowa tenua tenua ke kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuwaki ibukin ta ipopo kaya rena kipate Samaritans gitu ato kora kikana ipopo kina pa ayan namba ako nandaki ay ake wanua ake ake isu wawa onowa onowa onowa onowa tenang barikan ake wanua ake ake isu wawa onowa onowa onowa onowa. Oi kan itu bawa tenan terapun tak kamu nan rita kini kau ya pernah nak kau bawa kau nak kamu nan kami nana detail.
2: Oh men kita nonton ya kau dan nara dah itu bawa minis. Oh ya bawa cewa tahu ana ina non tak karang ina yo. Oh ipun ti kakai tahu tak kara para pa. Oh ting emon tu best nak kau minta sama orang yo tenu kan pun ayo semangar kau nape. Nanti nukan pungke, tetapas emon tetamero ayo, sekarang itu apa si yang nak kita kukurai, te merung, imere nara ntai naku, aipun panara nika kai tau kori ki, kai kukunan mga rita ki mga ira, nanti ke mga rami roura, ken mga kamero roira, on roro anira ina nun tenu kan po ngayo men nam tapore kong rame yay, whether you're driving, ki you're just lying in bed, ready to sleep, kita ako kupray ki men nam makuri ki, kita ako kukakipos yon te nantarabuan ki, kita ang ko yare ko kupon kamengang nam tapo are ko mena yay yara kanta ni nga pa ko safe, go well and healthy as well. Oh, ara kakarabarabariki. I'm on the best na rin sinako ni karukwarebo waradayrarki. Nimeyan ako, arit siya wawawa. Takarangay na ayaw.

Ogo na meruti song ranta ya yo mo yai to wana ti ti katanwata ki ti katanwata kanano kawa ki ki ayo si kan extend our deepest sympathy na kaya ti usu a ki arota ki bukin puan tamaya te pu te karo ke te sebu e monte tangira ki roia e te ahai te benia tounu mani e rini e nankina ki nepen nanau community yon Rodney nanai kare sa ke UC inset yon Aotearoa o nanakawa e Rodney Workworth o ipun te pana ni ndaira nuanga nako ia tausu ni kapeni riki nakun puna ene mea uea te ahai yon ia tapo i yon tamaki makaurau o nako ia nasina mea sipuna siputoruna aki a rota ki ntira wawata ni puan mea un tounumane e rine iyo tounumane iyo nang dawata ana upopo ki nebe nako ira kain di di PMN ke yasa nangangata yan advisors tabi uwa o enang kukurein nori ya tentero nirikira kaya tabi nirikira kike be proud of who they are. I'm proud of your culture showcase, your culture, your dance ntiero the community ntira ni event ake anako yay yari sabun angan di pana next ten te pana ndaira nuanga na ko ya na usu to no mane yo a tia kai te bania kai ta una ki roin te ponga yo te ya ko no ponke te bi mer wae wa te bi me wan wan surai o a tenga o wa pi ma ano a ayo to kona ari sa sandine ya pare ta kira me ta usu ana usu to no mane ere ne yo.

0: Gobigogo, kami no ana semmarina non perito mentiora kinte flu, nta inte kami trutoroyo. Ngana Gobigogo, a eki kapoagi te flu chap. Tete ana kon nam takta, ke tapon nana ipai naraki, ke tarponia, akea wanua akea akea. Onoa, tuana, tuana, tuana, tuana, onoa.
1: Dengai pente bima no atminisi mintia wa tuana, o ta tabe wa atminisi menkai agona ngorae te meroro. Me tau no mane arini, ibukin nana kete te ikiribes, ngai naka in kiribes, kanuan wa araiyo, aya sani kakata uroa ya tau no mane. Arini, are peis kato amu. O nge nani ayo matavuana te kuna, imaine agona ngora te meroro ayo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora te songa rai bunta bunta minis ha sa mena o mera kim na rata yari te o sa bunta pe kahara kita panana ka kai tau e man te best te ka kai tau ta ka kara bara pa a mai sina kani yari kita te ka yon kora pa kai tau kai tau ka me oia a ka mai mga rita ki mga ira pa sa nang yang sinang kan ka ka pun rai na noran ka rara pa na koi mi ibukin ami mi roro na koi ran te tairi kai yon ka roko ya po artai ki amega yeresa menga rita kin te ite kan iroro no koi mi ni ka ngai karina tiang tauro no kon de mi ego o ka furari kira ni kiri pes ami beu de meuri te roi o ai te tabo mo good night o te roi ni ka beni